yani ki toro basin kelngi duwa sultan albatul tib ke albatul tib o riga le alawma jona ide jong ila dagal kwasi kaldena e keldia kayani jirgal kwasi kurrena jekia kayani nam ki miskena ke ila bay lona duoki sense lon an sultan janna an sultan jang wala lan umda jang wala serta jang wala kajang ye eriki konai ba ki tari niki poras kayin basa dongore kindel dongore kindel baki alje na kay na mengeten sogle kila ko agena sultan age al kuzin imam kila al kuzin ya sana surundu kire na kayin ba yengena sultan age lana ko akan ngase ndu ka nguwai na alke na ayinya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no enkami eten sok sogela ba alankel nama darangage ha indarale babi ha indarale babi ila mado gel delin jona ko ajani o lo badu din surun roja ela wonaji asay ndu se njamal jial inan jalum e beji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asidun ndu se njamal jial inan jalum jidin ton se jelula ay long wala jidin surun ko mal mal se jelula ay long al din bar se janan al njamal inan long na asa din bara sin yamin giasa o zak nuyi yanji gelum sal o zak din so appa yela din nuyi ke asa gi bara sin yamin abas bara sin yamin ba so zak nuyi ke egel jidok abas ya ke ba jidok asa jamba nuyi maraba zeke ji bas keleling izye kaamu ela un al mitil mbeleng abas din bara sin jemel ji alina gelum albakin toringa jigil tori tok badele duiti nakin is alina karingwe kin is ba ji jimele ela e basa din bara tokel jiki tori tok jima kintoren isal karim wen edile wen embelengia sa isjain embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gutinya ilo dokola san gutka wasan do den arren jaran abajola sin dimbar sin jwa gial enan jalo mayne ngayba derri nyona din sur si jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin kaja na kaja wala kaja ba elalen jala al dimbar sin jimel jina nja iji jala wala jaba neyi wukti en dogal jeng ayi elensi jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dayen borudio ne inal eten sogle yena dayen borudio ke au ken nan kayen jalo ma kergel kan dom pin sabba adi kayen jalo ma kergel kan darman sabba adi kayen jalo ma kergel kan kayen bagingan sabba adi kayen jalo ma kergel kan ke ariberi awu ki nes kirgi ngonyette nasur ko ni al do don enen juma na toringa kinsi enen juma na putten enen jaka ngui sen beleng enal ka kirgi na kin toringa sel kikan alan kikan na enan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do embele ba delling ini al yene jundi namanya ne kiki na yengale kawo doobe doji aba buruntari atya oba walgal buruntari ena lomba dok ala magnetin kwa lo to kayino ne donin ke dang do ko rojiti walga kwasi ko rojiti do ke na buruntule tipke ete ena duon ke njenga doktari ina fi ade ari api banan ke na wi ena duon ke njenga doktari ina fi ka wu ela una yene surugi sabbe be gide njeng maraba yake ba na kera ke ba na kera ke ba lo banyet juta sai na le aba kela kele na juta kulinge le adian woro taga njaba na bela has do kay mara ko akital doktor rale ke ki sense ko nyet kan surnga wasen kaw kan surnga sen wasen kaw bar nga nyet tin ko akital tawran ke aiziya ba do aljo naski utora de sa de menja do ke ji torik di njuro la jarti ngi basan arabe jong di njuro la jarti ngi balan arabe julu di njuru la jarti ban sawak jam di njuru la jarti bo to ngaso ngage al do pal juro la giona janga ina lang na di njuru le pakat da kya kay bo la jidok a jarti ke na mallon pines ns jingones ina lang ja marakidi alanduk din tabu nja ela duo al jigiona dembru o ta kele njuma sim mo ke la jidin tabu ntor ga jarti ba lan njumo ela duo dembru ina la nobal ina long al jigiona njumo ela duo dembru le ke wa jinya na mara akuro balance kyanalo keri al ila al karza ila lingela wala gal ila lingela
akoroba do wala loke ya andan ke diendo ba itage.

0: nesoŋa keŋe bo maralan duobi duo njaele lo aljio ne simo yeddel dile duobi duo sin utenga indelenga ba akebo mara alan duobi duo deng tabungina jaba kal ba ngalan ba inang ay mbas ela borula le aljio la na isa songa simotio din tabungina jaba si ando kalan ba kena ma inan ke ke ken jenga inal ilon na jannang eleli lolo dok damini ajaba maranse kise kina men kambing gibbe gibbe nyarta badi ne gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugele imitil na meskin asin jimel ina kida mbural al gibbe nyarta yi mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erit jumal ji jweni ila ibara na al gibbe diwo yi lakin gibbe na to yindel wake ba barnga loke nan ela nyarta ko ay ngir kier el diwo ko na bumi wal gal duna jingi ela nyarta ko ay ndeng ena nyarta ko lo ni sok ning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo kier julo na jingi nama in eng na la jibe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol nama se ndo mama ndeng gi be agi ngi alji evel king jenga se inja inja ngi lo albayay ela duo aldengi benyarta kega namama mpingi na ye diwo eng. Kini nanama kwele nduwa biduwa di njurule. Utonga ke piri yaruti. Ala ngenda juwaba yeteke nungpisi nga mikalas. Ongone bira khalas agisi. Finish, no. Ala ngenja kisi hense kado duendo kalamba au kado wanama gibe diwo ulu. Albayna ni gibe diwo jula wala kuwa kila gibe kiwa kule kata wala gibe diwo ulo kai. Al kuwa kia gibe kuwa kia mburu wa nyartanga ke ingdo. Nina daengela nyartanga ingi inang. Nina daengela. Na kawungi na kiwa kawe na etebo ulminga. Kidaen gibe doge lo na daen buru nesko na daen gibe ke. Ete nsogle dok. Ba inkarungi ya gan nyartanga wala e. Na kuwa kia nes iri inkarute ingibe ki na duin gibe na sagi jato ele sugalundu lang ona gibe diwodo inalang borun je ngwa ye nginange imbelanga nan kin sugde kula ba gibe diwo kella sugde galan bawlo annan kella sugula ba illa ayele gibe diwo lan bawlo na inalang lompi duo se zul mepi ba kenta maneta ke alba ye beleng inalang kise bas fegele si dele inna na makai na ma borun jalumi etal din borun nyartai nama je kena sur yo ngalan jona duon diwo yingi li ta bani fe duon nyer tay nga nama joan tabu dinga nama pe manan diwo nama jo kala sala ngam nama duwo je na tal tal je nama duwo je na mo tal tal je mara ki sense ngamya dingi si adi nyer tay nga ji bende nyer tal la dimba di na duon diwo e la ba dengi ki dinga stili ba duwo diwo dem o yori na asa do kenu ko ya kwasi ki wonga kera al duon le yene duon gi be diwo kwa kina kuya kwasi na di nyerta duwa ke balangi woyo kinna nama mitira ke burunta sale tena dam buru ki kwam buru ki tal kwa ke na simo in kam bara ke dik na mai na en kamin duwo bi duwo al ni pia na pal kuro na kwam buru ngali jio na simo ges enga aba jongona jigele den simin dok in aslomba en alomba na di ki di le nyerta la kidik lompin sa banando glomin jindeling. Inaka, ege lompiye ina eskwaba adi ukuse bulu alanjeke ana jwana jwende lita baberi nyanga na majenga. No. Alkwa inkame dinzi adi tokele nansi jaring. Adi birinyale nansi jaring. Jalumital balong giese albas jaring. Maraba injwala nduo kidik wel na kidika wel ba ela ki sense ba lo so sursi pie yo lo mpi sebo na lo mpi gal ela sia kwelba eten so ki delling nama inkir simbarnga ki ki kayen je nga al kayen daran ki duale ki nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kin nsi ko war jabe sen kawen ko ndena duwa ke bal baragal devi na duo al jumana duon karin jeel ani ina long wal gal duo jumana ko an karin jeel ala ani ina long sukare bay si ko ngebel tiel ka ngum ela unnas kwang mo jagat kwang uto nga tarifi ne juru dingi rena refreshing eng wajang kusya ke lalba ke mbese evel tili na maye wayna ma kwa jonne na kwa kay mara jaba ni fena jigirin sur muxtani ne duom bere tot dok se tarias joba na din su se free india ne lalba jizilom pete wa jisere bulati ba banjangi nan simon mara ka engi sun wabar nga lobi lo ding ba ding wo kan kera tori gen wo nan kan kan ines boru kuful na kirul bor nas boru kuful na na ki ase en lompin sabba e je gel mama ki kil la dombara to yakwa kil la dombara to yakwa les gut ka venes in ki e ki in ina boru no suru al tala ines ki ines lompe ki dombara an koran rigo do se asa ko ndiba ki mara den wala ko so ngana do to se tenes jopel nas jop wala kan porre nga kari kwa kelan no kumal porre nga kari kwa ina min kayen kuku wana kayen wona man kayen abangale pa wona mayete elna daile pa gu daile na mayena wuri nga en kan kar za pai wo nga zai zin kwaja to bar nga kisense dulin kwe annan sik ni no nga dalin dio bas do gita un e long alan duwe la talan woro ya salon pe gisi inrigo en tala lal ka kire jari pakato wala juro balan ki dombre andore mara ki aban lono dombre angu ja karil kisense banko segale kay nanno ku segale ko so ko tabu wale na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa ba dulingo esan e wanas rigiti ah tani yena intewa aila kwel nay ni ko ngina aja ba del din dio nan gitewa in atewa ba dulingo esi ai kalang ewa namaz letan uto nga jitting ah no inzi ya kwa ba idala mara tenge agis ja duldin ko sikka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ewa ka kudin kilma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akweli bala rigo mara li alba jegile na wa dam le korong lo ngole na etiri ko na tabu mojawi al sitani mutu abo war galal erbeti mutu ngabo tamam kwa dulding kwe sika elengala yo ba san uto ngade de kati a maral inina dora kurel kana yi san kati a ke redi asan tenge nga a ke domren dora nas kati a na wado gele tin le asfi abado gundi na mule ni na mayena dulding kwe lot le pa o ke sen sen a ke ngoro gele zikari nga jawiti ba ba ko elela ngina nge engel lompi do ke elatin le do nambado en kwado kwa sa wa balamba wina ala mara tenge ngas a le aba ke le tenge ngas ka gulde le nas gut pia na jegi le tara sin de na pingne to putu pia na ke lan sin na lampia le na mabisa ni mana imbisa si ke le ske sala lombia sel ba din bisa en si so din so se gizela de se na ngi imbisa gizgela e gen la lombia sa bisa do bes ele enja alan kerin jangona de mbele kel jam alan jato lo ela sai gisi in jaisen pia aljusa alan jone dele ya alan di lo ela si duoke rabawo kika ki uta to le gan jande ndora kinnana ma yenge na ma enas min nule ko na to mon putinga sa sa wanka na men na min al min wada min den zaman le ki erbet na man ela el na man ena nule fago na ma doge ko na na so waki ni na man ki ela ronde jumni ko sa do al ni fena romuni yelon pe dog min wari na pe abaran kera kwasi ke ngwasen a na tolik romuni no dogela nga fiaba mara na mai asa dulin ko eto buto ke na mai na mankera lo ngale pago tegel na ina ro ina muni yetindi mara baran kidi nga min kete sogle in ki dok talai in na boru na suru na ka talai lompi dele tenge agis ja nes tenge ajan mo do ken tenge kera se kafa na karinga tarika ka tengelon iskin lenesia din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joyngi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kan dolan tala kabala ken wo ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayenga niya kin do asa kan do nga buru ken aha asa do kara don ken tenge atare ka sa lompinga do ala mara den wun yuzon. Aha na kayen barangan joenge aysa yungwa ki alan sur kwenye. Na asan sur kirgingo. Den tengensi doktare kaza. Kinnao mainin tengea ongalge. Tengea ongalkin. Na nyet kuri. Kita sa lompi kinyese adempia. Na kela kwasi al doktore kromuni. Uo non den tinle. Dok tengea kain sa asonas uo non el nas pago. Inang ala abawa. Ila mama si wasimi yensi. Inang ala abawa. Yoko tarangi nang ala abawa. Kwasi marais. Mara lompi intengea kila si nama karinga santari kawa. Na enu do siki tengea ndora bele. Asan lompi inang kwa. Nama do karinga santari kawa nama ro el namuni. Mara baranga kia te do kwe. Auna nui tiri kering kawe. Lompi inke intengea di ila kai. Na toka ka. Kayang ila baranga si kanan. Na akwelwa. Intenge digi. Dala surungu. Tuwa tuwa kende na akerba kusung. In awulei. Kayang mininga wu. Asa kanga nadu kwanyet akusa ba nadu kabe intenge kela wala duinga dok na ine na mankan dolan sabay ten sogle dogala dokenga de kina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kirwe ki beris ki beris kalde tulin al kintala ngi ki mingwar jabil kosa kintala ongal kin sikim war jabil kosa ala ngari to dogel ban diyo kari no jabil skuba na den jabil ka den tarinja sin den tarika eten sokle kin den gati sin nyet ngin tarika ki ban ka na manin bajle ka nan nan romanle ka ki sen se mara taras ka mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khara sai inang tirik ma songa e sa juru tarija kani ngela ngen to le kani bakin tenge digle mai ni jangona toxi ba denja ale ya kasi surin joengi intenge awol ko ngi bar nga si boyngi surunga ko ngi ka ko ngi le na ma tenge ker kegil ale tagati ni nas dok dele ko sinama ele dik kegil arital no si den ni nas dok ko sinama sken tenga ke sinye tempiska kiren talan genel ki ansi lompini kise aba inalanka sarale jato njato kilul ban jerina jumo etel jerina jumo ba junina kusen kay mara saras jerina ban jumbana kusen kay banaye kay lompines bo inalan kan dingi kelma sondoro gayo ela woni jawna je bagija nan kente nge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na kibora patay bar nga kiseze kinna na makay senga ge ki akoyel bal mining kila sikir tingal ire ren kila kapya ki mining ralo akem wala umine lo akem ke sa mining nama ko lan ken senga ki sikir tingal mining au aba illong al burudyo kainen su ine ne ten sok le hazeleng ya illa long ki alan kain surunga sikir wala illong asan ridle kawing yal undule sekin ya mabaw wala kainen surunga kir ine nele rinamas percent rinamas da kiundul namas percent rinamas da kiundul aba elong na kayen baranga sikana na kayen baranga sikier kien uto akiting alien kawe jato man sogit pago na elabas percent rinamas da kiundul alji de ngoraja oba jato na mail na mail paso nyete na mayu manaji wori jang nyete ndik na ele na makai ele na maporre akari kwasi de di ngolo gio gisi wo ma kan kiru nes ding wolo konde na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na buru sai na beles ay na sms an na kas ang na jika ngungi kin na ma ken singa ga bana ki sense a au na jenga ke injenga simo so ta bukwale na au na lompe juru nga ge pali kwa ki mboru nga lel kwa songa ke mara duala ke bal duo nganyin duala ke basa duo sidik au si beleng kwa ki mburu wala songa ke ndwa ke bale mbere alka undan wala ka sharta yan wala ka wala alka sultan an ille lita bani fa na ke yan kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ye pi beden sulci kwa skundu na kaveti ayesi aba le duosi jige dal kwa potta ir kwa ngila ina american there is evil kwa aliena ne borusi te afia borusi ke ayanga nintio ke ayanga muaddadat yoba namas kwasi terif ya lansan kwa kaga din tinal pago ala wel banal hadwi albay in america raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namasa lolo ji al sa songa tollejang tari sa songa ja ki kwa sa songa jekia al kwela sa songa janye kerna jegil indu se nas kwa kele ne den sursi yetu gaja yetu mamang imbelan kamande ente menalamba yetu gaja yurti kwa namas kele namas kingi namasa lolo jialamba inang alamba ji yambas namato kawe namatan ke ayanga nintio ke ayanga ni akela marale akela ayanga denga dile alos pagon men ko ko kasi aina ayla afin ba kwa namato ngena na indu se na zon men ala kaba al soray dok dengi namaye mbelanga soray al adui marakain uto alba ouna kain kuring na den kain tengi na den burdu alba ouna skiking kergiti bas inang namane genes del dia ina kaungi in kul ele duon densi me alto le via na alto le na via densi me neske ina tarifete na asa kikalon ken ko basin tarika na masin del diagi kikal ina ran ken or repora alanga sotana mana kwantu le tip ana aina num pissing am na bir au alang alang kai na member charta ana kwantu le tip ana nu au na bir au na indereng alba ko edi koma la mamma jiba alanta bu densa bajawe kai ngaba to binza bajawe ti no ina ngai ba yitaraja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba da tarisi yal munasibe de lo kisiar e loral ye ina lompi ya na ko anka mal lompi di le radiane wal gal ding iri kil masi mo ngana o gisi ela lo le yes undul lang ela ngelo ena lomba do gaisa kidi ko kundu le ko ala basti min ko aba e long na ko ringuel kisi ala ngina ngelo aba lon so tajo kisi ala ngina ngelo ba jo na lot jo al ko akome na una kela ko akola kuyi kela kwasi kola kuyi kasol na mezi la ko na ina langane al di jweli lakini aba isko na asantin le ina kan na charta gi kan na wala onda gi kan na wala wala ki gi kan na lota yam bal ko ko me je ba surpie ja una kela ko do gisi bata wa ina skring ho kalde na ya zalum bakai aso ki bora ina ki bora batai e bar nga ki sense o belna dog ba go nyetin do bi do a ina sirim men via kital ki kwel alande en ki so bar nga ba go le sirim men ba tara sende namas do ka go ko asi ital to le ida lo lang so gato bu kwale ki ngi tumo na ki se ki aba e long na dentas de wal ga dentas ku de mbara ngi long al korke na duo ker el na kwela nda dentas le kri ki ku de mbara mai ne mbasur afen ko na mas e duo ze kal dina yel da en worre wala undu le ki so to ko se api mara le ki da en pay di na ma ka ngina ska na skat ko na e un se na mbeleng e ten sokle ka mbara ki na ke ndel din de sta yagi ngulinge kwa ke dal long ping ken tare an kwa ki koran nyetting sur nga si abanan ba o na nyetting kwa bas birgi on ba sur putonde ki mbonwa nyetting bolna inan ke kirin na borwa de ke ten sok laba ni fe na duo ki kwa mba ngina na duo ela borun ken ko na pa kwa ba nyetting nui ka wedia ti de na boru boru ki se na ki se boru ken kuri ngana kuri ken kwa nan kwa ge ki sense in kido kala una ina rangen kay ngo to ra se asa kwa min tori kelni ki ay lon na ken sifata kala se to ka wedi al edni ne ka kire kar na mage se teki ngas dan sur kundi mara ki se kay mbar na ki si tawa kal di kwa ki tal ki na ki sense tari ka we do bi do na ken lon pe tari fe ki be in kam ngala onos lon pe daraga pe allo tal ke kurul la kerinke taro la kerinke ditong la irinke pogo irila ke lobilo albake na dan suru ngunyin kilompe se basen kumel asan daraka pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basira kiram kisense ouna lompe ke kere pe ana ouna lompe kien kien la mansuri ngena albas yen kwa ina lan kirgina na tare tong ina ka kwa kital ke indien sabba lobilo aso ki boraina ki borapatai barnga aina na magal setting kuro e namaskai ngo na kainga ki boraina ki borapatai
1: radio samar yei al gwengin de nja goy lobilo al kain kibi ngawuna skai titi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jongona jegi lakin man si min dele na au na bundina seje kai kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiden sabba na awuneskel bam na awuneskibang kanyingi alankayin yurwas lotok tarika.

asoke borai na ke borabata ke sebara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na utan usi walgal dai borun ke utan usi ki sense ki sense kaiba namado yei na lompile ke ouna lulande kongol namane ko kiro konas kome dok yome ko aka nyetin duake ba seti del dindio maraba en kwel dobi do al ke alan ridja itrik ei asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa orres erdigya na lompi dok sitimel yel jaha ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole baraham it ismail nertete khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na lena jijwa surin de njanyi alkain darangan ki do ale kwa kisi aliena utwa ko se akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyi tibara kise namado giyai kirna songwa do sankanyi kanyi adi lona ki surin joyingi na kenal jijwa do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena doses kini ngina nja elatin ko selale kise kin bai na surin jirgo undula nangi na surin joyingi undula nangi na do glompi kwel lompin sabana su dok sawab jain sa songwa kin nana mai na ki kwel alan kwa uto juru sa kelen woro kurolal ani mp na al kapi na kana kapi bana kapi bangela uto juru sin woro kurol ela wonna kwa kay na kane do ide alan zikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hasan bara so ke samay hay gendel mang grejan mantara jang ki se kilmay si moy dog dinjago al dog yena gelna jago bara na mai na ki ne kin kamingi ten sokle alienski utongan ne ken dangeri ken yeten so aliyi na dainsi jannakan wal gal dambur wal dan surul na bamina ko akiran doanga illalon alanki dain dio surunga se kanan nasin kamingi in inan jalom naji in lopilanin ko ale jang naji in inan jalom wala illon kiki kan jalom man kergel alankel nas nyettin sur kirgi o minding nela ku sese to ka wala kiki kan wonal lotle ko san ki bacca ngali taala dainge ne ken sini wala ilon alamba kay no tuwa juru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna na may na da melani de rimmen ka bara jidok na madir rain jegi le ay lonki ilaron alangu to hawon ka wala kirgil sing aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samin na ki boray bara fota bara fodol kinna na may kay melaki ka na kirsing ilalonki alando kay na uton juru sakin sikaw wala ilon alankien senga ki sikaw alan uton juru sa ka balan onu ko surun asi koyi na surun asi ke kilo kital ke altaras gan klenzika so ke sam bara non do bara ke mandal do so ke sam mandala aso ke sam ke bore abalono korongwa ja so ke si kidik nang bara mubarak sindo na yena se ke yena ke borai na ke borabatai ye ki alkai na kirtin na manda bara sultan o ki sense na sokpa ko lang sultan elegance sense ndo za hikalom alan king alan tole tip yaw ya na sultan jangke se bara nangina barake sabir sandal do go soge samen kil mesi moy songa o ki nge na dok sara gene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa indara ye ji aldingi yang wuluke nan ki kan alkin bar nga kan no rekan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jain ya pissin ki gisi ngi karol gidi dio jain abadi ngi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al oreyan kiro anka ngaba ne dio bara ilan sabana mesa so kamen do ki borai na ki borapata ki samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai na ndambara abdul gani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso so jidok barabata borapata ina namado mera min ke yonko na ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandai kuri dok ye kidik aliye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ki se kilmai si moja din jain era dimbelese elon kisenze kiala nguto juru sakelase toka kawe wala uta juru sakelase kero menenga lan kones ritkinga alienes kingasi wori alkainwo na kainwo de unkusi kiro kalan au na de nworo kana masin de lo kinga inalbas wo kinganes kunde asoke boraga samen kise na nambara ke hasan hussein doka soke samen bara ke borai nanduge abunida le hayna jelna jago ke borai na ke borapata ke sense kinna na mai alki kurker kundul de wunkir sing alang au na dere dagar gar ne karin uton ko sa kidal dain sur kai na sunwa sika o kelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong
abagal kikin dombare ande ndore de jenga de dombare de kenen kwa do ai sai jisi jitibia songala gi inara jo ba yisi to kasan jitiya kidik mining kise mining kwa ba isa songa gi daki a tire e ki kuran jam albabai marabai lona sitir karakin lombe mawin kwa san yesi kum dalan yesi a kingo a ye asa kuroke ela duo si alanje sele una en kuranye tinkenge na dendo ngakei a yaso kuruke la duo si alanje se kisense a ela sa baso ges kamin barnga na namaye na kamin barnga ki eten so gla bani fe na so aliye na so git fago a alan ki risika al elong al dense a kaimba alan ko na lo togle tiri ri kaw ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal baska waringwa kimboru wanye tingal ke yiki mburwale ke nkwa nyetin ke ndio ne bi kwa do kerre kalan serban ilonga samburin kise abu jongona jegila ina lompin ke mutu ansa ba a ilong asamburin alon balam badel limbiditin ina banka ngu kullu mal ban ni fenas kwa burin walgal kwa mburin wala biyo na bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke elawu na ji jumane na kwa mburin wala ringa dinga kein e na di mburu akayim ba na ringa kila na kela gena jutu monge kina nan kila gena jarenge alang gista bunja mara aba ilon na akilomba alkedik kimitil kainu akan neng kama do aba torik safira pia ba dingwe ala janiba ala safira pia ba walgal torik lodi le nya ba dingwe ala janiba kin nama kaungu ela wune le do irto do azomba wala irto do kas iwi banina la al ilon arringa kita ilon adan genas ela na dain borus el naske dain surutumo wala dain semesi tumo wala orre tumo wala alan dain daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kunye ba egel na kid na namay ne ene ene konjo la gena kwadi a ki muto ase a akalu ba kete al ko amboriyo wala boroke ngaliyo ina alon balba delin yala nun am ina alon balba delin yasa arabiy on ina alon badelin al bayyo lan kwang ay na kwam bella iri ruway birnyage ina alon balang anina kwang negilanki doare walgal a kin yananan dio aninan mandal aldi ina alon ba kire namasa songe kise ilong ye kwade kin nadien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngoresi iwar ari ilong na ki dongan jan sabai na sinai asan iwi namas dog den worren kwasi iwar asan kwa den boru kutumas ki etare kwa na rinya ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming worin bela kana ba urala enyiti ba kela en kengi kise barnga ba inan se sadigi ba kala enyiti ba le anya kise namas ne beto wala den bele wala arya pya ba wala kana madu ne yenas beto ina nama dui namas agi ni bas kwa mbaru kinna nama kela ngena so mara ten so le kin kam ming barnga aba kwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir bene na tawandio na lobe lo boru ngose ba julo imboru ay jammay le ay na kinto ay jammay ay na kin kwa ay jammay ke ay na kin kwa di imboru inan kalanga nan kalanga ina kida imboru do balong inala mara ki pi elensi ba ki kaw do ay spiba na ki ka ke ka dora kaw ki surin jo nya samay nin ki kirgona ka kireken alan ila adu si to ka kawel do el na lo ininensi asken aba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena da mboru kari e kise na lo di kena skoro tawra kena jeila as lo aba nan se atiel ngi ba al pugo kena skoro ke ming irile duono kiron long as lungi ba al lo kena kena kena ota kenin sa so ke madila kena na ka ngai nan kire as kel ngi ba mara kele na kagile ki nui enam bais long aba kwa tare so ka ba kwa kelensi alan kulgo mal na karul diamu ban songa ta rai barnga inna nama kilei inna ma deling dayin jirgu wale asan ki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia alan soko tabu kwale a kiro ka emporrenga sa balo me ke balan porrenga si dula kundiba ela una tenso ngle ji duwa bas ela na king ayenga woyenga isge ayenga woyenga ongalge ayenga woyenga osge osandil le jio jela taral jo na jame bale asa din source jo inja jiro kasan porrenga si jundi innal ba ela wo dain wunwai dain surungung na elawo dik al sinus jopo na inkwa na lombesi ja na inkwa ka insurungal bas ko information di jido galantare elerenja elawung na kiso ko tabu kwale dok bajo ko kan na maraka impor kayal doknas asam bajke inki sense
alang jamai lungkong lai suru ina lang kiro kulong pilam bantara sko ka ung yela unna yela tala kiro se kwasi salim ka ina albas wong kele na manze kele na kinga se salim ka we kiro bang ka unge insi ye in kam menga daksa alke kwa na mani dagi sembera erdik bio mara tari ja alba tari ba lumpi na tari si bal ki koran sien sieni elumpi ba ki emberel binga si bas wengi ti se gen na me jawi ela na ma inkeria mara daksa mara ming ili le so gata bukwale nama kwa kenta bungale inkai egel alande ngoro to lekawa mara asa denje nga doko ina wenga ba ille abaka pia abaki surungang ken sondoro janga na ken janyo wa juru sa kela na surungang nagi janyo juru sa kela ki adiana ndora sunga kela nsa kundiba ki sense na kuala adiana ken kela nigasa kela ki sense ba yengi na karsa ke yengi na sin kinga si burukungan ki sense kwa kela yenge nasi kinga si burukungan kwa kela yenge na dara perra kawe kwa kela yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong alompin belay din taske lompin ba ya tarasin din barala dengal al kenapi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki enja alela na mugara na kai kwa bas garne ka yin dual inan peke do mbar do inen dual inan peke do mbar do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage al lompi en kwa alankawe alanginalankawe kinna nama kai nama inkwela san ki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa evel kan ba inarankan mara kela siba inarang dello sabit bondi mara kiem perenga kital do jainafi jipa ngala jaw jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do kem bula kela ba pia ba jena pia mara arang alba elle kinga badangi anton kainti wa nyetin ding namas dayenge ya se afika mo ko atara sindi na duwa ake ba alambar ze kimuti lo indin ya lai ba wala indin ka lai ba alang rikering a jundu mana rinde yang asasi jiti yaw namana me mbar nga ko kital daranki duwale alang udba na kila uto ngasi bundi na kila uto a yengene skin sasa uto ngo kurebe so kurafe so ngwa ngere karsa na karsa ye so ngwa ngere namado ki kora kele ngundula mungkin nan ki ko windo rel delling nan ko o ke ne benanga jiti ngi sikirsi nga na yenga ke ba inna namba do kwela lang ite nui kani kawe do ai ki kai ardil la ka na do inar baka waringwa tenge ongal kela sikunsa nama yene ki nguto yene ngi torik namba do ye inon den tile alba do kwa kela tenge asi ka be do kasa nu kwa allon pina lang kwa namba do yene do kumni yene ki na men kam min ki sense dulin kwe be dulin kwe na ke na dora akural bol gal na itin uto ko sengala do ba akeba do be mara inkwel annan dinga basenes ri koronja udisi gyana se koronga na sikel ma poenga en kola njanguna sinjwa abaya afin jal ki gabalai in kiro knama do en kola lon pele ka wi na sin kwa egel balon pe abalo na erdi ken na sa bakku se ngana sikin asi ki nguto ma ke la dorai egel ki aisa jaso mara ala ka ba asiker alan ki sikali yuel ki se ba nalangi lon pe do bi do se bakwel nko anyete se bakwel nama yene namin orang apa naman ki ngwal borongole tok tok kisingul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan ngiba utka we naman ka wene skir gingul na sur kir gingul ki arbeten ke kora akki naman kwa kit ka ngan diolo tok kan nan dio tok kan nan or tok kan na aba tok kan nan sengiri kai nan dayngiri kai masan ki akir gimba mamang inyana kar sapai naman kela kwa borungale al kela kinga sedam borusi nangawe kwa di boru ming boru boru so sur duas kel gibe nkirgi usete badon to birki ka ngi na kay na sunga sudo na kela kwa na madok al kele do gine jwaba do gal kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwa di no adi kay na kwa di no adi kay na kwa di ay kalnga lakin mara al bakel na di haraf dik kay na kwa la hage ngaw dan surungiri badu kwa ngena toki dik ila dik barasina skwa baji al kidin pelane njang ki jinga sa kirmo balanda hadaf ka ila dik gal barasina skwa baji al ki inin jang ki jinga sa kirmo balanda hadaf ka no hadafin sa babas ka ngena nyet kirmo di hadaf ital ko ila langawa ne ki mamang ka ngungi ne ki kala kwa kan lagato wage maraki kwa kita kamba la kuski min war dan suru ko nan dan or re kan nan yena dan semen dio ko nan dan belen dio ko nan nyet kai le kan ka ngungi mamang na sin kya kirgi man ngal unsi ande ngere al yeina na wolok dai nan nyet tin kai nge
sadding ni duobi duaba ni fena lompin den sabapin nas kenteng ya krezi baikal kaming ko anyetin ding bar nga basing balum lompe wan kien karing mara lo basing itle na duobi duo basing soka ki kolda jawla ki kilman simmi kidik dogin wel na kay mbar nga kital kayne ete burun tare le kay nas kay nas kirge ete sokle dam burun na meni aba duo ilong al ilong al kakire daw yeral na dim bisa isi yenga san duo si jey jeba ji duo jang na makay mbar nga kayne kala ci kadok songa ausen ko wa kita sayena bisa nga ko ngale kay na kidi ngere na madu kul sur tok kindelinga nas kirgi nga na kayne kunyi nga luna to kela kwa ki sense dok ausen ja kweli ina ko elba kela kwasi alan kwadi kundulo na ngama yake nkanin ka wai na kin anin kwa gena kinane no na jigal kaja do mbara kaja yi azagal algal kela kwasi ina na ngime kai sa di ndigja ki jisi kan asan yamen kin kwa ka pe na ka ki jisi kan afas kuro yen bas ja abas kuro ja mba ba utujum ba jundi ki ngela na kawa kital kai na kawe ki sense na e lompi ba kense ga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere la dense sepi etel sokna men kamen barnga surungan jenan tulayba surungan adiyaran ke angal dan sur na jani ngo tulayba au orren sabaki besen lan kai mara kwa kital indora kaunge na kwa kital indora ke na indora kaunge e bak mara orrel ki beso bir kai adi jaringen ndog ye na orrei ade jaringe le suru nandengi nanke ade jaringe bele nandengi nanke ina karal bas duot kasaram kurel al barairel na ina karal bas duot kasaram kurel baranganyin na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaram kurel al dembara el non al dembara gal bele korronko na egal dembadil to lekir it aske ba aranjawi al ko ngam ba lona dembara jitiha jigal al badele soto leje en sel metir na bele abas di mbara bere ku se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara ji dele alang reje kika reje ndelen asam bere dele soto lejela na ele linga ba le kwa la la ina ngai ba asan ya matke erbeten den den dora resimo na gi do glan ki erbeten jikal au na kilom ben dora jirsimo era una basi di la jigi ba ina utom bele duosi wape ba mara ya bado jegilena na jegilena ela yebe na yelonse denjuro lonse na yeba mungkin na lompi kuote ya ni kidinte ya kwa na si jengo na ela insitane kusela insi ampia ba wala ela kusela aisen kwa delling na maskai kwa setin songa ngir barnga badar nga kwa bas delling kwa dar nga lebay ay ani ini dar di anjom ba ay ani impia ay ani kapia ko mbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jeyi alan sur kwel dara ila ba onake dara aba ilong na dang orren jeyi yan dang orre ji kweyi ila dara ba onake dara aba ilong na dang simen jeyi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang bele ke ba onake mara simen sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle rimmeng ea. Kasi ki sense bais long in yala ibo. Orre porin den sime. Lena tori ki wongas ka wong wongas ka ming war. Na kwa ke ina ki mburugane moktuta tas ke ingi. Toya ming war. Al ming ki bing keringkel. Na in sime si kwa urkening kawe. Urkening namas gal mamang ki boru aker nga kirgele ki boru aker nga ngis kirgele ki ke la boru ko ale ka ene ka ko de nyoke ga basina ki ale la boru ko ale ka bas ke lel na kapungeli ay ki mangal ina lan gal ni la ke no ela bele ni yetti ndum babu ki dan si mesen sen ela ye dos kay moktu teles kay na urri kindi ba ko agena jela ngana ke le nes kawe na jela do ngi alba el din si mesen de lo es fi ela una el gisinges bela dile so arrai ba den dura kesem be ya ba sele sima butte dik pi na ma dengi si diin kele ja na bas ide nda ke pi ay nal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke buruto ba wala sa bi ke da ke la ki ke da ke nda ke as bamba bi ke na ke buruto wa ba wala orato wa ba wala ka ba
nama yana kin kami in dan warren den si medo warren men koy alpora ela tinle ina nene ngay no ela se evas lompilo na kela maktuta ta do kin nama ning ala ta tollinga ela kela ta uta erengele do al kay ngum min tori kurie nama kela dora karol kela nama ela sadde nga ela si se kay ki se al kay ngum tori do kya maktuta ta kela kurie mara ete in ba anyway mara bar ngana min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boron li ki o jota ngale jawla si mais in ba na abaim ba al tiriri ba bar nga male ya boba ete ki dem boru dayin ki ran kan kain akuru kan kai mara ete na makulu nas na kwadi kaldu na kwa ete de o sola o sandik kanya na lo in kel nen kamai inal dayin akuru ai jegil ne inna makukul ki kanya ki kan barbaja ki nal kan na kaunas nas ko la suri boru nyetio ore na de ke na dayin dio ewel duwa ki abal akuru ngal dipia mara tel baka gile na pora rayas ke bolas kirgil nga bolas sura kwele bolas kwa kita ki bayasan de mat boru kobol etena ma jumma ko adina ma ko os kuru na ma ki na pugo de ki kel na menen inal dayin akuru kelen sa so ge tenas urgani le kanile nas kawle ne inal ngawe na en kai badar ko sin agena so ndi la kina men kam na ma kaanwi al ki sura kwele bana ki as kirgil bana ki burun tare sha ko ba ki sense barna namen kambin awuna lumbe zikali kai wa awuna alla zikali ka den tala insi alang ina ke manan no ngwa aliena romuni kise awuna sur ko yi na awuna ke sen ha sikana sur si akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ayne so indira ba kier ko uto man e wel garim a pas ka na ma man garim do ke ko kuru na karal kai ide orre ko na men ka a ke la kinga sikai sin ka wa a hai alha'a kela kinga sikai a hai ela borong ela belong oro bro kalimat ela tori gena na kinga sikai sin kawa ela eten sogle anang doto biri na el nice tungel ina yam bakarin bia no ma fi kalam de ida lazim kina ndang ulugle ka kire kare na kain jenga le ka kire ke na au ki tinga sang galdanga na surunga janan na kas kiwiti au nas erit kiwi alang kona ele riziki kagi alye kai kidi alang is kai mo nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitebo mara el longan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinna ma kensin ga nan bilaban akayin ba surunga sikai nan nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan ba kwal kaini de dio tiri gal ko an kamal al pal pal na le an pal al kwa kare wal gal ko an kamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron oro kuro e au lom pile ko la ko mala ki sense nez ki ngasi a suri go tolle neki ka wona sur koyni neki ka wona uto juru sekela kundial al kayngan surma siki uto ngadi nage sen kawna yanga geba al borma nyet jabe sen kawena kunde kele si borma na madu ina kayngal barya kini na kelen se kunde na kawna skirgul ki borma sen ma kawngina te yakawe marakaba salom bay tele sare ka margena ba ki uto juru sekin si kunde ji ina jaluna ji ina kin si kunde na sur koyni kamota kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mangul mara kiren jalumi na kera kwa sista walde dogal dio ke son ngere e na ke ines ki ngase e kain uto intes ke dai mboru alke marabanya ke imba boru aislomba alanke a elen sababar nga soge samen ki boray na ki boro patay e na kin uto anke a niga shati darangale bondi ouna sur ko yi na au alan je ngasi mo ki le kain soko to bokwa le ki kain sur ngan joyi a alan ki do ka wenes dai rit kai nga aila ski ngasi wori aso ki boray na ki boro patay a baislong asatin agi ay na namasgal asikir kayti ki boray na ki bora potay.

Baago kuy ngara etedok kinga alanda mbele ki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kan ni de njaru na may sirratan ne kema to ba na in mitil udon so ngaske duo alba kire njaru juda kan ni de njaru na may sirratan ne kema to ba ide imitinin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajaw do asagi ajalumba satdigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok kirsimo do asgia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim beleng dual logic leke aburukier leke el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngiti nan inal long nekin wa nan kalnga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken ngabiren na sin biren ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba nekin nan ki ala kan en dalang jinama dembele se ye jinama skuda kujwa ye gal babu nas ken ala le dui

0: tane ɗo kayga kankel jaam ko adae barnamije oren huɗu han jaade na ine nama dañjimo e mbelen yani asa ko a taman wakkilen ki yi kin quoi kilo fo kaa alanda e mbaru si kaɓe na hatta ore a kerga zatal kilo fo kaagaɓe diɗo keyenge na kiko a kulkolu a si na riel doyi na yen koyɗa tan poora si ñettin gagel na di orengake lagalal dilloage na do keen kan na ine nama koyɗalan ma yerma kigo ma ndin kipoora enin ka anan ki wikka nasdan surusi kayga
1: e kipoora ma nan anangin ka asan ki kayin surga se kalon al ki kan orre na alan zongatara kan bana lo karrakar alan din tongsi diyo teye ja nama li a tawra jorona jona na orre jaro in nama illon alan ki surga sibbagi ka dikle na alan surunga den bele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kayin kongan ken baldanga kango idin na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidog ba auna na din tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alan surunga sibagi ka lo bi lo al kay del din dio an iskan ba ouno surnga si sur kigin an nan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na lan orren tari nga bana alan idibo alan surnga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wona perrakia na ki aba putto akara ba ile sur wasen ko boba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din ko nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na nama yeng ko lompin don ga kay kuruna lompin don ga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surnga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas en kalon in albay gisi tebu kayli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji to kan kona kain non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surnga si bagi ka abaki surnga bagi kana ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garim ban ke liviana ban kwal undul ki basin kurro kayin innelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ban na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain songale kain alan duo dimbara se joel ke sense ire alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albe long inaji na azaezi uya ayese denga yo albe long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde yabi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na mai belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalong nang bi duen jalong toge na ke kwa ger ngang jalong a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina koela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali enkwela wala gal asa endele sur maging bakawe idina endonga toge aba kele beskirbi dial ni mekel dial ni skara bakabe mara aba ki ke sense dok inzeka enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kosa age nama nyet toga jawe na bau na ki

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij orren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masalan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lode tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila jirsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji tole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firjay na skikelel ye donga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakaile jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka aming namas inwal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga mara alanji janina nananana na sole tajaw algi jundi na on na tongdingi illa bais illong alye ailong in badi jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam ali ari kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jomene jire ki duru nas jela idine kullo na duo na ki ki ki kuro ela na dile bawa balambaye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alambaji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si do jegil ne kandili ala ala buru do ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari imba do in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo ngapi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken don berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alang bero na abas jawi alba je alba asai na alang anton kawungi in nelan asan in nelan kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngaba la nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambiling ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan o toyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kenina kea nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe nandaingi ala nyet kidonga tokien kenina kea iding na abagiz

0: di duo konge nang iuranga jijurun na abagi gisi niu konge nang iuranga jijurun idin ki auto kang ala sunga se bagi ka na kay ulonga tamunjol
1: to lay mayram bay na dogi sinan tarazir singo ya na lan ki ka una donga tokeng namalia ka una kila kwasi kero alda buru kayni na karang na ba ka baluk ala derzi eta man pur dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duo ye gigi er ni jaba jero ye le man gigi sini ye ba gisi uru na madinga le on Naki bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tiri karin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang burun si tabun kare na kaisi na kirsin dang burun al kwa kwira lan kabe na tena mai na karin na masgal asiker kaiti

Baila, Kuingala, Ete, Dokinga, Dime Beleki Mitile, Alang Mitil Gerin Kirsino. Dime Mitil Ete Mbeleng, Abadin, Nisi Yundi, Bajung, Abadin Si Yundi, Bajung. Na ine Mitile, Belenga Iskain, Niki Koin, Kuerlande, and Kirsino, Dim Bele. Dimbele aba yesi jundi jiba jungo na kwa alkimbele na kirsinga baki indine ndiyo na kikwa hara kainyi ne jidu aba dimbele si jundi alaski kwa ajamba na mai la ingi na imetil ingis beleng ki alanda imbelele putoka ring na da imbele si kain dola si kuningiti na kidu kirsing na ki Nunung kundi na kain dola daim belesi kirsinga. Na daim belesi in alang kurubat tulia laywa al kikwaing arai. Na kuadi kareli kim belengasi kuluno kwasunga akweli ba na inkama kim bele diem bele tulia laywa. Na maila ingi na incoming alang kwa diem bele le bal kae na kien dola skunitia na tong alang dogi yesi kirsinga. Na kwa abaye se akirsinga ba daimbele te bungereng banjunga na kwa songwa ke ni kiembele ajunga sa na askanga ba de yeng asa akimbo duwa ba dimbele junga ki kwang ajam ji indalang banjunga na lia dimore na akebo na mai laingi na kwa kiembele ngasi kinto dolas kunite ane yengal kinto kirsinga na din kwe dok aba kwa ambele ngan som nyanga dok ila belesi bas iwiti nasin din bele lom nasin ila belesi lom al yep ke gudpi awa ya ke grae pi bas lom na ki nama ilayengi na kwel anam kwa dolas kirsinga na dolas kaminga na yendo kirsinga na kwasi kelela kaweba alang kirsinga nama elai ina king coming alang kaya daim belesi kirsing na kain dolasis kulngiti na kuasi kali alang akoba alang daim belesi kirsing kuatabung.

kanu dala kundiwa angi kwada murudu akurul lia indalang nama do kunga na luas kamba alam kong ine borun borule ota songwa ki na boru do baye al ki ki retas kang na dere taranga kau na kain kang kau yi na kain pula kau yi na kain ota kau na ba yesi do akurul lia tare alinka dama ilay ni na duwa badem bur yundi kalas do bajunga na dok eri kerke daim bereki mitil lete mitil alim beleng aba ding si yundi al bajunga dama in degle kake al dingore kwa ke na sa orre si akwelibo kwa ke in na orre si akwelibo yani in kaminga kilal wata toyage torigin na yen orre si ala akwelibo na makamuye nikien ala si akwelibo nama ilayini na kinkame mbo duwa ba deng orre yundi dokbo junga na ine dinendiyo kwa sasoage na orre asasoage na ji ay orre la jeriti orre orre alba uwa pia basindala kain na kwa kien orre kain na ki orre age na kien kwa alkisi nga nas kwa zinka na orre nga la kain ba ila doksiaibo na yen dokbas orre kain na kien orre nga le kain omre in kien wata kawe lotok na kwa kerengal dean raskar nga ba na kote nga lang kien wata lotok kawe

0: Barnga orre kwa kul ai si bomuo na ai bendelin kienti na kerkerle na ki e barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dokna askai tiba ina zika imiralanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alka ingan is ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela yara si sunga o ngana ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisensi sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rim mengis ba kien juru ngang kila na dok bara hadia si kani kisena donga ini idin na yarok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yani.
1: Tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orre kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yay su bo mungo no kwa kidena ko nga yay su bonga are sa ngay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na Asoy aming namagal ko na kay gil erital kanan den kersmo asoy
0: asoy majidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegatini alam bago idina dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kersmo ating long na duo kenes kibar arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga al kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to ala ngini kirsingo ni na se kay ne se kunga bana mas den so kel kam na maken nes dang al di kun asoy
2: tarigis kao ala radio samar le bel na fori radio sibagil facebook le babung neski en jaro ngasi bangar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarajang nanju ngi dungo jang au nadin olon dayle fago na alandin kil majawli najel nas kanyi beletulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki doratulle
1: asoy doxidain sawa kelkamin kayinga namaro kanni alang bara hadiya sikingo ton dentini le na king urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namaro wela langis inwa atingi longness duo e medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi kwal kwala sanki forrenga kung atingi kwal kwala sanki tonga kung namo wela lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gisingan jundimin jio nas injaymel inu iloling al jirgingo kene kasir rigel na jote ngalam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwaleng gagil ilo ki ngasi rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinjingo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bes kering jawiti kangen neskai na membam tabunga isa duite ba la anna abas gidwo arike na jiru gwalan badem bam era jabong aye deleke in ko era lan mandin ji hikma jagil na dok kikil mal jalung wala ajwalan ko tuwa jabun na ila ring bam jabong asan ila arisi kidim barang arraja ba wala lan tin kilmale ri ina jaba du imbara kangen e marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng ri elale tuka jawe ya red nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng ri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga su kul araite ba na ko han tori nga dok arage ba se ay balanji din yoru le in yorti namas in duo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay ka ela in naji aba otto ela erisis zain din bara se ki ke kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din suri janna karinjawe le la na jijwe ni nyasun ko jongo na ndi mbara le songa ere janga imbele na masonga takati ni yasan kin kanun ka ammo wala ka abonga abandi mbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangi lon zeni ne algire
2: egale la yei yei alki kwa ambele inke ming algire
1: auja
2: ila
1: ba inja ming alam ba inda lan jani na lin duofi marang dimbele as endel ba marang nama wala lang inwa aming ilon na gira yani ilangi masalang algi juwala lang masalang gis hamasti gitiay ba marang aming gira waja kwa angkang uge dikye na hamasingi na dikye na wajangi aming ilon na hamasingi
2: Ami hamasingi dok ina jaba alamba elele

0: kabi zep ja so dum baraki
1: lolo aba ama ni mungi nangi jwalan di sur sialun kuro jani mungi ni sin jawol kuro ja nga ba nangi dingi kasalin gwe giskerti ngi ya jida lakini marang aba ji jwal ilang ya wala don ki ya ni dun sur ci kurani na ga ngari sia ilale jite ba marang aba ji jwal ala ngi jwa alam battagi ngi dalan jani na dile duo via ile no waje
0: ele ele nay ele kangi regel marang ala ngi jwal ang itriga san yesu o me wala alang ouno yesu man dingi o yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fottay na duin orro dun en dorale pago wala nay en leke da anna bas din orro dun eritul leke wala eritul lele pago bay longa jijago jato ye jisu fartela nyundi bo wala sar do fartela nyundi bo wala bas ye el erisike na joynge sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle kun way bala bal alan tulle kun ziya duin jamin lena man dalay
1: e di mbele do sey ene be silon al e asal mo majiran dalalai wala e duri gina kiken gona kari bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ile tile kerti ayen doken age nesdien e matisin kien e anga wala den iya sin kerkerfi e ki ile ki ngankang nang ile nutele do kundul madik bengo alangindo gani na alangis inankela alansi ko kiwe kikang ina imbele si kirsing ina no wela nyuwa e ko adinga simin dokeng alangang undulin u marang ko adinga kay mungkin ne ya denyen ton to leru nyuwa na denya kinzi azim faliba maralial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadun sabangirin ne lung lial apa yang mungkin nani baru ngakir ngaleje ya kama nani ki kwa kir ngang aba ya ankuwe kenga bizad mungkin nani kangarana lo kir ye aba gal abo kenga mungkin nani dok baru ngakir ngaleje fa ing eri bad marad zenina al kwa kimitil inkami nga hila dora diling ji abing ilo neki kwa uwisimbo wala kanda doga nga kaini na yanga si kiri juliti banjo na lo elele jago al doga duiti
0: fa ing lo jato jiru bang kiki king tarngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
0: yela zainir alboru abonga inka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan mo wela lenwa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense kwa dinga indalang ni na se kia kwa ba abanyanga matining ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki anga ititi alkenga ku yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do kwela lan siki nginje im ka dulding kwa aljang ke kwa kiting albongo alen jimading ile kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ki ku ngindu ti ala la du ti aba je gila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ku nga du ti mugi nan kara ya ngi di ele maran ki dore ita ba anzi yen ki wa ji nga si jare fa inma aktar shi kwa ki les e ruj rigging aldi jona ko kwa ki ti bon ni tori ki an bon ba
0: lala
1: do bulling it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bulling kwa gazadu nan ki re kwa gazadu mar ingerini dien dioke
0: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji karo e gis amin kwa kai ne kike an kurninga kwa kaini suki dole minki yang iya antonga kie kawalitia. Kisi yaze ini sabo kado nama ini mwari iting iya ngadu koronge. Kaa ngine kaina ngamin. La anna ama kwe itis dembara erike. Na ye itis kaini sa lomba yaani. Asang ka duang eringa omalaba. Wala lang ka duang ering urua aldiba niskase do keral. Aba oto diin kwe el nis uru laddi iya ama nga saanin kwe ering inanke. Wala si juri inankwele wala si hala wake. Namas uru laddi ji nama jasi benjeng. Na jonas julu. Anna si diang eria jamba nama tagi jerina basala jilu wa janya sang kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eris julu. Ide jiba akke denjeng diin kwe sa sigira julu ngiti. Inka nama orre kwasi nis amin na kwa. Koronga is emba undi ndaka kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu ina jwa ni nyasa njula ele tila zulu ba aye enna kwa ingi kangi neska ina ngami la ana ye ele tila al kwa ingi ele kwa ingi si dembara kena dembara mwara jula ba ele nawa ide ji kwa si indala in ani jawu asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janne asan yen dalan jawla
0: aywa
1: ba ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim me be bara fatna yani imberengal al iya ma dia kines dogola singa me dia le long alang indule nsuma to lejang dia le long alang duole suma to lejang din ko esi besi long abu kuro jani alang eri julle nguro jani yani ila singa me ngali long alang ille suma to lejang ma tu ye illogel ille duo to leba yani ila wala kama ila ko
0: din ko esi injelu al ele duo di gile suma
1: to le yala illole ngi abu jole din ko esi ko to buwa le ngi ne ki ngeri den kelma abauba Ines Guaba al owner in Jaruna il duola, well, come on, al owner il duola son to lay. Jimu Kinesim Beringa Kijua, Alan C.S. Irrigal, Jenaman Dembar al Oduk to Langagi. Dimbara el singer a ginger, Walagal Dembara el said ginger, Maram Quading again, Hatta Key and Dogola Surisi, Key and Doras in Anka. Yanan G. Dola can send an injari, Isaga on a lag or saga.
0: I
1: would dear and dear talk can a year, dear, is so much gentleman young in his damn bar as he
0: in jamming at him bar yarn in jarring Uton in
1: a yerevi. Yella kindola's jarry when yet in wing. For Alan D. and dear talk, see jarring and jamming al barring a lesson or jewel. Ya in a remintory girl, I'm enjoying a jiggle moo. We are going dentil. I'll damn
0: quay,
1: easy barnale,
0: barnale,
1: barnale, so quaying. Naman barang, then join you like your quaying came barnas, a coy, a king, and a rockabian, and kang in a school, and kang in a icoy. Fa kisse in lolling, no may in low, tabunga, easy been damn bearing a year in qua. Algis because he gitti, gazzy and boy, while I say gitti bang a king kill my
0: name.
1: Marang lomvi
0: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalenga kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke maidi na doga ule basi long al dok e deng iyang wori ngunke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabang ereng ka kamungkin sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ri moyen zange duona de ngungine sken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longa injaluna in wala jiali longa ille songa to leja
0: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dem bara arifiana na jengena ye arifiana na jenga ngaba wala ne kerem bara kuru arakur gul na zia dengi su koru jingi nestio no indo dingi nestio ba bay longa sa hinjwa ko si ala ke ba dim bara ye al dengi ngal ngunyu nestio marang ji bara alla kuru ala eni ba wala alla kwa ba san din kuru ti in dentin sikai ngala njita ga jurgonasti marang kuruala yiti ba duin ko jones kergel al asker e denja mungkin nay Allah kuru ini na ela patara le jago marang gina joaba
1: do den si mungkin nin den dulatu le kurdo ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den daire ila
0: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin nani ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
0: lo lo wal ga dog na sin jua si di mara si jua na si ngi marang inai sa nyin ti ba ye di le songo tu le wa bara dog alen kibira ini alen ji ki ke ja marang ji nu jua ba ye di le songo tu le indala ya nga si score sur je biti na sur gi ras kindeli na ye fingi ti na sgi ra runyi le la na ji aba jaw ngi na ski korang ki jul ngi na ina lomba sa nyi si gi ra ti din ko yi de basin to le assisenge maranga sa ginje ma jagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo non kike ayom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zinga ku juni hata gutale ko akay masala nga ba ko e ani gutya na e na jenya na to le nya basin belen e yani dembara ila najinga babadra sangingwa jial gi qur'ani jial indian tuleya maran lomvi kati mangaisa fi abana jial gi qur'ani so kerala ngile songo tuleya ba jangu dene singa mi egala le dodi le songo tuleya nyane mtian fi najinga
0: e kaki sense dok iya ngadinga sikela mi nesin kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga aunal nal doin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet aba duoke ana den kwesi kila tarige amele fiengi insemi raja kas din kwesi aba arile kasirenge ya ina juabal bo hotap kenga hatta nantongi na arifiengi na jitifia basi njuadu inkwe insi maulo rimenga la ispia balan tule e wala maulo akwa balan in aridile taras ye maranga jaungine idenja na dogma sasi jaldo hasigi oton sogi le duo inel in kara basi fiya na mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiya lang in er kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku sai badile lan de la kuru jani al yana jan ya balan hamas jani ela gizata in su julngiti duingi ya duile al amalja al amalja dor keramin a alan tudle elay e elalle afingitin ni songa jorti baran amon kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas fiya ki hamas fiya indala ye jorti asigi yes nui jaba
1: amash ele min dio weitel
0: egel
1: yani asi kwadinga a ines kan nga ba innu wai a kwadia mungi nesin tabiri zigal nga waizi maran wai gi koran sunwa ke
0: sei dimbele
1: gi ngam nga bodel malan duosi ngang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lotarai fa ine ki gajbe se long ka ki were a ti dogola zikenga ati ko panga zikani imugar na ka ngi madi gi duosi dio a jiru na al duosi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki muto ma si kulfi idi duosi jonni ne kilma dio wai
0: le ayi ta ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
0: annan kwaran fingi na ida biya ban bele na ka bas abastane ya el bal dor o woni jelle do nye ga kurone dio ana mara awles elwa ya do nye ya gin fi ya kasu kamar sin anika ina yare ngani la abado al akhiri
1: ji jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga gedelin
0: abban ga
1: dukai ni ki ndo wala siki ndo rese na amilin ka ne gwa ka tabe indiyan na tariya woni songo nga awriti ne ji ina nga jawba ne ji ina nga jawba a sadin ni kwa dinga ruginan kai kulage ba wala amma kulage ba wala uwan kulage fakira ma illo si kwela lon in kwa kiyal kwela lon dai ngore su kuro kani din kwe illo lon rilake wala jidi sur le zadu idin na ban marat kama jibara hadiya mungkin nanin kwe to le runyin
0: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo ay nan vene jiru duan a ton eri jegi na majen na ma
0: jiru napso le ngaja
1: ati diem bazi kya na ma jaga ya yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri si napso indala nja
0: al ele duan ton jegi
1: al ele duan ton jegi la ile bela ye kelam ye bu kya ru yin ne kya na me indene sare do na ngo agaro ge lazim ile risingan zenina sigia sim mesile jela fazi ati ilona e dora baniki dogalan alziye itim duolan rijo ngina men ko karu galwe e ilalon al halawa ke ola yirkan men ko karu kasina albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin note do bulon ala dizin nyukim bulon kullu mana en jwal al kelo bione en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko sigele gel maluna ka duin ko de lele so wadui lazim sin karu kulu fajani ja jamba no majonu juru wala lazim sin bajen din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
0: manke
1: le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
0: songa korong ila na min ni yanna man kin aninga kare balan zai kwannan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wayin aje an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le koto abawa era induite din ko sai je na jurum le marat mungkin ko enan je na gal alla ele dorale asfago balan wingen ki ele wingal ele duon ko ela ko ena ma je na spaso nga onos beto wala je nga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin ko iya kal ele ungine inana nan uronas e ina inan as en abalan e nga no mo dogola gena fal kuritia bi inu yani
1: ne ki wala ka inda ne gengel ma ka ba ke ele real ji nje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jemi mono ki
0: awina ba na ki arwina jo aywa
1: wala ye se abdilo kere ile bere egel jabe fi tinay jardi e ilani
0: duile manatu aduile songa jure duon
1: egel kazadu
0: kisi enze
1: ka duon amba karo galan bone na
0: aiwa kana ele cinema ka wa sai ngwa kika iyanga orre kwa anna mang ilona na sural arubo ne kien jure nga pakingi wala kien kanin kwa pakingi arunga se zati al jawala jawunes king arunga suru itting yani lo juel na indala burturu bu bajingi tiba ne itel ilonga lang kabli na dalile akuro ba san ki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinel duin hawdi le kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen al kadin kilen in kama minna dogola apaja alandi utur rasange ashan ne ki indala ba dola ge juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kanin mara kurro ge mana kanne bais ilong al kurro ge ne kiti ayye donas
1: yasi
0: kurro ke ngara ngela arisifia mama mba finiti na
1: imidizi karazo yani ya kwa deldila si al kenya tini kuyengkan zingkal nga al buru kena kamala kwa mburu kerean al jure nga kanya na hila kamala kwa mburu kanya na kamala kwa azum kandi wala alam bar kandi nikia fa joto al filani kwe imisi laza sikela al filani kwe kie gira na banna nyangana lombizi yasi nyingi na kila buru wale fa honis denya zitin songo nga demvya alas namos bele tu bele aze tu nga bi akit warre kwa bas juren abakai ai filanin gwa nya gila nya al den yanzu rayin fi alkiya ba
0: ai go rayin ja bayenes kinga su juranya jutara
1: nes jot nyudara
0: ana ji do to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nya ba hai je gil anin kwe ken ala sai rayin fi ji gol ela ken ala sai rayin fi din kwal de kike ne kelam kana ulala ba kil mai sin jawla ba karo kabani wona mara dun surin yirgi ne
1: kabai nan yin waje zimin den yom le janza den asas le ba kawai la zan alangi karin tulla we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dan woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al worre in juru si aziel hal dogola kani sin wazin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal di bagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin
0: di bagu ja to kere guti ngal ma jere jundi
1: alba jundi ne jundi vini ha den gud alba to gulin den fay fa alan duwa den ko su gudle ja ni wi ban nay man nan tin le na tin ko ya ni tin ke juru nga fo li ne ke do le kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle do le kan ni la ji gudle ja ne riya ya ne ske ngu to hatta den ton di yo lon sin den ton si ayin si den orofia ne ke ngu to wa si ayin testes fia den jan si ayin ergi maranji din ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen ja ne inen ja hatta gudle ja du sker ker kai
0: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini wa ukain kuona lefingiti. Awas injwa ukain kuona lefingiti. Namas dok aro. Ukain kuona lefingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gutfiamang. Na ye nifia na gutfali engamang. Wala eforo letarifimang. Aminde ento nyangana itindogo la fiamang. Kain kuona gial ilone ele ding alam kwa yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutfia nang nifia na tarifi mang. Iha wilin ja ya den gut selfi wala den tari ala selfi. Na juru din sabbaja na fingi nesken ala siro gyan itirik donga anifi. Nes nyinti. Marang, kikain kuona nama ekawe. Ye albatongin den tabui. Ayo arisibang keden kef elefi ya kweel. Din agal. Nama inkami aduing alang kwe, naduing alang kwe ya, taare alang afi ya ba. Duong kwe si kere ngutin, kere ntabing, kere alang tabing, nama sifwe ki dogala njundi. Jijon, jiba rabatal bed jana jong. In korro nama gal kire finiti, kaya nkuna le finiti, ki gafala itese ma marang. Songa ake bali nankoyo marang. Mian diodo banze, arbayan jarang al kie nyanga sifurri, kanea alang kikie ngutan taare kawa, wala alang ani kawa yaani. Ina mo koron songa kakal kanjura nga lesi isel, ele uung nama yena.
1: Awel bangi andi dok, lakim marang wele lang inwaye. Zaini ji kwe ni wane jana gujana di ngut iri nyanga. Jile siyazi ki koronga zalumba. Fa ingari mungkin ki dai le mungkinen diwe ki alwore ko agan lakin marankin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka doin jalle azidik o is an nang eng na kherba ne bidin jalle azidik o izan ila bamsi le duo an enen ko alam bet bay la farak sifin tin ka bina den juru len jort idina ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bun in rimen ne fa la ki ngari sik ki dan wore ko kan sine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela lan alan si jezadu den jale tingin as ke bas duo si jorti
0: la ne sei na
1: ya mun kinan in jwal dole ke zik ko rongere ka galine duin se bangere ki sense dogal ke asi korron ere baka dog dogal ke nisi korron yi gere ngen nikin surunga yale sheja ides ke imba alen duon tebun kirnes ingwa ka alzi kwen jingwa wadik awi zana na au abalo ne diele wafi jamba jang amin wafi ka jambu huwa ngosunga ke yale lombalba ila tebira di tebira sinyangaba tani ji alifik raba kain dogal kul ke ni in shaksi asi inan ke in duo tebira lan si jangasi pinginas hatta kain kuona zadu bang bulonas ingwa alzi ingwenyu alzi kakire ina azi ken gararata diga uiske kale esi kuruonga sanga haba hata jondi inga shiwaye doganke bale fikira oto kwe de nama ena salon kwe si jie sara abas den juru raki pengana yon kuala kwelba nama yon kuala uwele lang undi kangi idi nea wala haja ayu jingwa nga bulomba wala kenga bangan sabba wala kwe ni winde en sabba egal kakalas kaba tusi wine nerinu sando na walwe
0: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin jura dungo dik ningel nama se kuala inkemi nga yang baru kan income yang cukup kurang ajar ini nama selia apa face jando nama suri jawa mungkin nasi yang kuat selia jijalan sekarang abang anang nilona jadi warga lirik menjadi anak dua yang kuat taka insi nang anang jawa selia yang baki dua kinder
1: yang jijalan se ega kigang eloleng dia
0: nak kan apa wasan kain kurang se ayago asan kain kurang se ayago ye alia duit yang dua kue ede sekarang ayogupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nis uwel tenge ngaja ba nis inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ana insi al alan duin in sinni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
1: ji bara di jar ji di mbere zande mara ine mbay lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bere si jan za ba kay nguwa min kay nguwa toran den dile irne ngasi ali yinjeske bele kin kawala ngi ngwa kwa gidal giska mi wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yele ki kain ba min du kain abang opuna kain wo nga yeng intengezi aske mbidi ne indai kaziba zilo nyanga linkulu indai mbulinga laiba wala yeng kela kam mbe zatu
0: e lala sei
1: kangi idine indai mbulinga ba ne yeng askal ngaba e mara ko akilal di yeng ki mbulinga gane zi yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine ko ambor wala nyanga alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagari am biya ba mara ngaba elones dem boru kain nama simbenen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuri
0: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa emberen ni al kwambor wala kuroi ne simbe ajja ne dem bor kuroi ni nafsi dogala lila kwambor wala berel na mustakbal ko ini al dim boru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka ko eli ba mustakbal
0: ko eli
1: nguto ko eli din surzi indalan ja alan si in ya din surzi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan suru haziki long kirgelo
0: kilo girsen na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ila jawal jalo al kwakawle asaba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko security agis ya ba in duwa do galwa marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyun kwa dem borute yege na louna ri ila ye longal al dem borudi tin fiyenge na tagadde tin fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidon ato
1: sai karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
0: ele ko ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba finiti
1: yelle jarne zuwa ato adin yelle dan bor diyo jang abon ras kay mo wala to ko mele ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi bazuran age ta tin to dos kay mba maran ko agidal gal kelen dance dance urisi tirgin ko en yani kelen masalan de male ko gul aba de male jago men dem dinyan go tar tem ni jila ezi jewire ngitare ni jila di suru jidari do jabo wu nga dem burisare ko dance video ila kaw kamu ngeli na ba in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam sare suglo ko amuren kam abo ngazi ko bu na artabu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibin jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo bu na aba gal basalon gore yengano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yiti
0: sey
1: tem na alde na demale jago ilelo gisi waje kangis bi ela ngolang ngi waje sikulo alinki lisinga ngani nyokya inan kan kien gani si inkari
0: dia
1: ki sense yani dole ke ni kangi dia na amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet
0: na
1: ma
0: rabat bet na o na ma dog yani in tarra in kan tarra in kan kan ko na kasal dog kay
1: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
0: giro gelan wala ngay ba
1: anjamba na si ele dual je orite yi ba la ya en ne kwal ko le sen kiwi na so ngani minen
0: ni yen
1: ne zin forren ake fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran san jayin koran bar du san jinjalo din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin si ya jang nan wala wajang adora dios ke imba wala muta adora dios ke majit si allah selba un den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ni kian nan oton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inal iri dem boru feyal kwa dinga ki dogolan suriya ke gilebalel an wala namas kergel ki lel an gal limme ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ki an nangiya jay ba asan de suri siker
1: e dimbe zena sin de mapa in kamin ki kin ay is no den to le nalin alin korgeri yani hada wongan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zai zaman abis zaman di juri de ne le gem la nga ngo baka ale du
0: la la jani
1: awas joni jani wongan akai ba
0: la lai
1: na si hali an wongan darin akai ba ile de mapa le ba amma ga ne kan ne ko nya egal jina ma tori jaral ni ba junyu na na zela
0: la la ele si jigal kel wanga njaba udin nan ki ke dogola bay nan ele ti le do yani in kama tong al adir foy na dirfo ba to banga ongale ke ba ki to banga o taga sin jurto ba ah ke sense ide jina ma aba ye de njuru aja ba gi kin to banga o kala do san ye nyinya na jato estima na den dirfo skurtu no bule no ken to banga o wari ye na ko yi la la ba jani do yi mara sal do ran je
1: ma aba to jani ba sare ru ban ah wore kwa ki sense ki agol ba ina lombal e ko le lengi singwal ki wuto ngal korro ngage kul e do be den nu ilangi lowase maran ki ko la lang kurro kani ki sense kin wajanga na wuto ngi nel ki dile e jenge ki ayanga sa songage nana ma ko la lang hulule ki ki la lang ki ki urre ngale ko
0: jojale
1: ne kin ko je jangale kurro ne kin wuto ngal awel ki duobu duo ilangi bita ala nga baba e gan nana dal jin ko ga ina kawe ki do bus kurro kan ala nga ki do ki ko amba araka ina lomba al dile so iri kan wala dile sungo dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ko daldin ko al duo bi duo ritfi alan si sare si zati na san e den jansi nyinti fa illole no kurro kan ni ko nyettin sinene lombal dayen wore ko si ditinin wala duo bi duo no kurro ke ne den si erigene den si mohi ba gene lomfi ni alan ene lo si sungo futoti ne ke ngrunyo na apen ina lomba delin ina tariel kidi en girsin lagi maruto so nga gay ne lomfi si yere gisi inni ananji dele ke kire jang namaz dog dan sa wakel kam ne kay nganas dan berata bunga asai
2: radio samar ina lombal ba del ling yere di hoy ye radio kay alangi kay ala orre wosie nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kay titines kunyunti kay mbena kitaza kidi ele kawgel al yei asa joyingi kengi kaeng un adenyare.

0: Radio Samar olong keringjau ngingki juru tarrajang nanjuengi dungo jang au nadim olong daile fago na alandin kilma jawli najel naskanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyatini ku engal bago donga gianni sunga kwa kidal bago na rimemba na kwa kidal bang na giskel bam nanti nile bara amin muhammad donga gianni sunga na tani jeinga bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al jidok jenne jago bara mustur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga en si jeinna jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gianni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majidan majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gianni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gianni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gianni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gianni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko kitel ki on kono ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya na nama do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim bere te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski abongong kwa ziki kwa ang gari ni ang kawe na kwa jitia semba marang inday ngorengi na incoming abasi siye alam batu sike samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi pa ing u abongong kwa si
2: kilma songa
1: iriula wala kilma ngansa uwe jagiti wala as jagiti ba hatta bu ma dia ni kene ko ba dia ngabon ko ena fi ba an was abon ker o ne ene tikila aldi fa ki udo nga na modo golangi si tiri jaro ene na modi en kirsingo halin udo mu garanta jinya ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilongalan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ngis amin alan kundia kang ene le se amin ji asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare ne nja ji ele duong e an ko esi ba songa futto jegila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule nja asa sa to le domi ela degile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awle ngang yani dinyi an ko esa sakila gare ne nja nan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembene duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare ne ngai sa pia ba isa mara en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri ji ki ala bundul ba mara ba din toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test sen jaw an gal dayin juling in erey na mas dok den day jela na sin jwajiru wasi innan juling tina ila duong alankoy wala dok ji duong alankoy azwa
1: ba ji
2: basin aram machakil aja ba bas den ane kaire njan masin jwal innan
1: jan alke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kelma so so taral geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinkile don iyan ko yagare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko ya alin kami ngalo was iyan ko yeker wala nyesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simma is indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ay siba ak gundine inna na inna nja nama is korongi na mara injwa in annan koy nama in resi na pe ba kala onus en koy ker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berem ba ga kwa dia ke ne shawre nga koy ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha kwa dia ya ne al al al se asaka alun kwa dia ke mungin ne ye je ne ile ton dilon ho ne ya lan koy yi wasi so godi nga ne wori yang ne ile ton jam ba
2: ale
1: ha ta le ana so
2: kwa koy yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding en koy se jwal ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi doing iankwe koin sola su doe zorte ba doing iankwe rinsi inanga fiba doing iankwe tulle inanga fiba na fiba na owol asamarang allan koy on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saba kasajwa haram lay lala haram aywa ba jenna doja ding iankwe se na sunjwa dig o iskay na ke ke tulle ya ne ba ba dilalan ji yesus jawmi ne ke allan koy ker geldi wala naski ker gare na nja hawala nja naski en korronga dora
1: jere
2: in namaskare fingiti kaba ina minga jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namaskanga min jimin degile allan koy sesa jiyo ba jiwa san jiki sense kikil ma joyli na jiwa san ke timmen bana na lomba jiwa san ker jo aw na gaida ba yene in kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doing iyan koy tong budum korong ala keba na mungkin nanka eri ana gisu tu les emba na denungi le tu lei maranka al inguel kain jayi ngale al kain ala yom ka wazbun diyo wala sharen diyo zay afrit biyinu sharen diyo marra ten ba wala sharen diyo marra na bong di tinin tarang anna siki ndoko la bayindok di ampa ibari nas di ambuni kwe dik ba wala di ngayori ba ya ho bong namas yalla dembe le bawri doing iyan koy ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dig le kana skal matti waudi ne bele nga dinga kay orundi no squa so do korrongindel mungi ne sinya orundi ka se bele ko anas tulle ema na mashkula kan na tagas waba na matin ba ka otto urkani ele yomal inna ne nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yeah. Yang bone din din jensi
2: aywa san tenge nga balan ki on korronga songa i banu sur fajire ngi wala duotok de sab korrongi korronga lo nama ko ede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama do ki ken korronga skela pal jarang ay sa yegi sifia ele sinama perrabana na haddu
1: nama bum na bonde
2: ele ide jana skela tenge nga si yawliti kala utanga jelo di allan koy pina gitu jamela wala fingiti nay kuy jumel ne ele kayna ma sitane ne squasi tas le kariti ne simbe jegi asi allan koy pelan songa jamela min kidi na di ne enana enna fi ba ide ele jon dal bongo di allan koy sinu sinjwa al ilon jiro galan inana inana inan jaw indigi sa jijo kasina jamela sai asi joldo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko etenge nga kae binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene nas dua
1: ila lon ninan muaje kan gode ke ne muaje sikeli kai
2: aywa
1: ya gam dele harriben kindere nga na ku yoba san kinje nga cheka
2: ze
1: nina jejo aba to amin long na jainga e jimungi ne njo dua lol kaman dua lin den dule mare nga me aba usbu kullu kulling in den dio di source check jawna jolu
2: aywa
1: kin korronga
2: kage
1: ne yegen korronga
2: kage
1: e di nje mani worge na korronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na membere na ma induzi jan
2: inama
1: induzi jan na bonu surunga zi bolun sar ger dog na ma en na ilang irrimo
2: aywa
1: ya dog ger dog na ma en na ina khalas ila defteral tokenga na ma
2: surunga isna ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddu nin ku su jara na jana haddu
1: lialan
2: ma joto ngwala ja
1: na
2: ma jwala non dan jar pe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurung hasin eri al dai wore dele ani inde ne ki golal wore in lole nguro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nguwo ngadu wajanage kangi ye waje la bal du mba on kharan za batala ke lekin waje dio ke
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma doki hani sunga ngiren e shakhsiyan worini dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse ani lon duonde en kwende menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idinna abasse ya abasse se abawa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame adini aturu do alba ke bele kire maran aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkame insani kweden duru wala den kilma uton asar rim maran allo ke abadele pawo taga jando asake ba den
1: hakan
2: kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani ke sense yani abagi duwo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolweni na jota san jawli kuy futanyum kayin kami aba illo na joan ber kalmat tinjua na joten alba jua tabuto kaya na mojana rut tinjua mara ini sami balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba al koro jam la ba jona in deren bas na mai jingan na mai jua
1: balang
2: galdua
1: jaban ko dang ban ma galen ne ngo gal ilesi gal wadi ni do ne nan kama mun gine nyoko
2: kala school jum
1: na ma fi ngine en kwa yegel kala la la ensi jor bu buya jaba
2: bu buya
1: ba na ke la juri na mu
2: ko ya soko je ina we njo ji soko jungel ki yenge na jersi ya ko mun kin nan dokte wile
1: ya ala ni kra ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe je long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duwo ko en den jenke na wori dwidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sen
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke lel erbesi kwa ji so nga ke lel ina no do waring al beleke ana kwa iya ngwa ntasle a ilelo al jinjwa mungkin ne nin duwo ya ngo se ajegile ne din a ki juru ati lombin den sabaka ngi lombe
2: ba
1: lomvi kang dok sungare sungo ilo leng neng kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kya ma ti jiba jaba
2: indala ela ba kati ay na jana dok bay longa julo ne julo
1: ina jaba indala fa ina ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa in wuda ilo chola le ba kaki al dulding kwa kang hata lomvi ako alba
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma lon neskin singan surule dogis ko je fina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ni sama karkan ni o yani alan yani tengeng ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namo dog dele janne benke na kan tongale na gal yesu kwenye duga ile nde hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan na ande tini lo kundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle rijik janne jaw namado rije ine dan warelen alkan na kan numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numa dog lolen alang sunga kain balaka utanga dog kenge lakin marang lomfiden dombare lolen kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surusi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangana konga ayeri aldi surule ke bas den tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zinina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel ala nan dok sunwa ki sabur kindeling fa kisense area ke ba jain sezon eti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dog ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yalan du e senjen ki tuli abaji jang si abaji yani du jangi sen se wangi simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sen se ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kul mana ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfin isi ji jualan ji kikin kuroja na lomfin ila yani duo ki sen se bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na sa lomfi ziki bargawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki bargawa lolo kwa aribi eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfin den jani ina si sinyi kadwen sabang eran do bengalun alkini uto age tiri donne kin si gundia ano ke gindeni wala
2: la se dimbere se songa udina yani jidu awo kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na azjarin aba wala kirin joro jana ina lombal ani joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngela ko to sari lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa duwa long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gi kwa yani duwa barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela deng ela selfie al molo ini yekeken kurwa la ibana sel kangi na dai molo ele bele se faktiram piano mankela tenge ngaleja alna manye na dal dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiram pia la na nas long dal dinku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi den juru le inala nga jaba ele du se alkana ni walal kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele se somwa takatini ren kidele juru ka udin na dai molo kinga se ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na man ayu dobi dos long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
1: marang i uzia si jiha si hali an den ti le al kan ko lu ko nya ti ngo ngal del dile kan i uwa sa al ko lu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba do ba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si je gil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha Allah ni den juri jamal kidin kil man di ona ma nya mun ya ret ni na san ka anas anga era do ba korro ngena duiti na ma del di as songang songang ere

0: ke bismi na ke lombesis ke bismi ngine kama me nuye dikanjiro ato aninga mi do
1: faida annan kert ke leling iziala do ta pesa kame ba
0: din ne khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zikwa
1: inu se ta pesa langa ba
0: aliti gina vile nzine jeje gina min dio ke fa ingena halevi kira ka welinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
1: e lala sei
0: kangi idin neji kilmadin dio ke nalon venes londin kilmazi dio ne din kilman den gondoron din noge fo jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a injo ingerial sunga e kadu ingi tinga zen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele manjana ko jenja
1: nan ko jejale jeng wala dok
0: yani
1: anjuroba na man duwo jana maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini mara dok kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana mara dele na jenga al elson abdal
0: ka fila ko aga indog yani mungkin nanin al duo kene yekike utonga e keng izifine keki duo balas kimba yaki duo juras kimba faki alafikira warre minan ka mush warre yani barun ko anya minan ka aji duo den surisi lo ilele bana yani kwalen karaja ne keng lazivi anzi ne den surisi tawunje
1: na kama elal ululi
0: ululi mush ulul jundi mungkin nagisi ngilal al kwasi jare mungkin nesin uto sunwa gisin angil
1: e lal
0: marang zeninal midil kan abon kami ka ba angina kan abon midil gila be kilma sunwa zimi alin kami alba asa uruladi
1: na kamal na
0: duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mu ki gele si jaw al duel kilom fin dora man ne ne lombal kidel dingi ngo ta ngi gele ya ne
1: lel
0: na kilom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal o resabi na akoyel bayani ki duo kerin naja kilma simu indel ngo
1: se dimbele
0: wore sabi hatta dingi lono ko ede ki ya new ki al mim ne duo insan ile jana na je ja ki aduma ban songa kan huni zeni na jeyo aba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom fitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
1: ilele songa iri ja
0: gese aba zigi kelman dio dimbar zidwa jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
1: ilele songa pelega
0: marang alzi dimbar rege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mumkin duwa zene sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalen
1: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakde men fiya ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duonga ratu lenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela yani min nin kari njegil day molo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri apa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foili kinna mo songa takati ni asan ji duo eri si jarri nga na le dimbaran yere bele jitte yemi
0: ma muskele le do galji alji ajwaba e aba zidin jeringa sa jeringi kitule ke ngazini na jie jomi
1: basi
0: e lomvi bas long dimbaran yere nji kas are yang marang kikang in kalung zenina albuen beren kasi al in pile ang marang amin fal uro kwalim bile ke ngai la kulweba marang lomvi logi la wala lo
1: logi
0: a imbele namuki golason kokuli nan kalnga duwanin kiden baralote kinga ba sore ni egel walay luba wala kele samba
1: ana ba kamara ji duo ker kele ji selaw
0: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kel a jurunga alan ilozi sunwa teka kisensi ami ji din ni lom villageja din kilman din jayin kullum fisi yani a kin jayin aban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jayin tulija maranga bas geyin a na juela lang kikira janga to kwa jang nes jinga lang jami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mba kila irsingo tul umra gele duo bank yana doeti jina zeina la bam le jere jina zein pa u kisen se hasil zine ki
1: ke gan ke dan wor le ke ne jail le king
0: na ke ne jail hata din kwa gele gal boru ke mungkin nin duo ke nes lon fiesi de reile stak di men fiana tari jamal fi na min kuyo kan abatan wani zakkan aladdi
1: yelese jondi duori ngam na.

0: ani jayani masala ngabar reading na dimbara si jani nas alla foili no kuyo songa na songa tan na jilla reading le jaldo ba inga le masi nyamen kama do re si wela la kawara ka jawni
1: na jawni na jawni ni jazan bo baraka re le la bo baraka
0: baraka le le duole
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mvia
0: ay ay jel ne ele go si jayo ka tay ngal wala in si ka ayo ay sa ele karra ele la karra le ni jo ka tay ngal se tar ngoyang na jine ma ele re si ti ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga na ella duo di kin songo kire asa gi otto in si jaba maran kan juru nga doga felinti abe
1: de tan ingel no ba jangi di gen
0: ne ingel no namas juldunga ya no mas tarra en no ingwa ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
1: ingel ka besinga min na jangi ne jawlingi odo filan o mungkin ila duo ala vi gen ngi gen ko usa en sing reito doga ke ba
0: namas gal
1: vi do njundi ba
0: egal namas molo gal namas ki dora ker ko
1: ki dora ke ba
0: marandok in usi da njuru de ina karti ba e kik ya manki in real au alang ouno onde la duo eleling amma bandar eleli son korngende ah inde kan me sene mo rek kwa
1: hada de basalang ki modi la le do ko zonwa do ginan mungkin nan ji basala jurgo ne ki basala songwa kiren songa ingi ne el duo shola tan basala shola amin de yulana el duo deng derri deng dem buleleng ki la basala indala rimo
0: Hala ngel ba janer ele bulisi giden war
1: ngel den war janem jami injal ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di shaksiele les lomvi gizi bari
0: dingina
1: e aldin dioge ele ye lomvi a yeregen kwa yasilon kendo kala sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: den
1: diong enni ala ngako wen surnga si e ko jojanga kau ne surunga si botaran du kellen ne surunga si uto nga sunga inan kau kina yeni ki dien kirsi ngoto ki sense una ki uto nga len kuro aba kau ngi bara hadi ana simitil kaldo zeine ki ngwa fata ka yanga si mitil sunga saldi ka ngi nes ka yanga si mitil ne ki njainga ki ka ngi kerker ke total duo fata alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi inni Nengiz jumel, nengiz embera ngai sa jua gelo korang alji kia ngai
0: ja. Alji kia ja.
1: Alang karo o na kiduin dora hawi lenga. Alang karo inang iru o. Ya kaman, il alji ja na kia ngang iri jo. Ye jisi alji jumel ye nengiz
0: bera. Ye jisi is nyenti. Alang iri lele songa iri ya.
1: Ujang ya ni inet bera bagi alji kem bera gelo kul jani lor. Ye nengiz bera gi kem moftanga jani. Il harin kem moftanga. Ato abe il reina jayo. Bazin bereng igel min den bida den den jusunzi aisi junga na lia den dawinzi ines bereng baye ji ayani ki ki dora ile ites bereng ba ji masalan king kanzi al jusunzi ni ninji ti engi ita fasile na bereng
0: lara
1: illo len kin mako ile san king kwasi midilin galde yesi kilma sa sun si mo indelin alji irigyo al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
0: e kan nyinti
1: kuro enne na sin beren jias en na long na ken song go aski abol den ga yera aski aba nyinti si na sin beren egal kan gi jisi kurani na tin song go ay yera ngin kurani an gi irigyo waran gi otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dimbara
0: ki kanda njuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den ire la ba tullele pago alan dain borusi ire ja nanin dain oresi ire ja maran ki ben kam in duwa ko twa in asay ayeke ire du tel ba den sursi ma ile ne kinga
1: skaru du ya midin zingere
0: eh
1: ato ajin ile ne dimbara zu kuro ya ne ire nyanga na ris bulong songo bulong ne nyanga aldan bor dio kore nan ke ne in gwalan ona kila porre nga iwra nga kila singan si nang na zile nga na nunga mwa. Jiki ya mushar kasa mga walas bumba.
0: Kain si.
1: A mushar yela iloleng.
0: Lana na ya orre dungwe nang orre nga kwasi
1: gana iri jagi. Nang orre nga kwasi na iri jagi. Kisi na iri jagi.
0: Kasi.
1: Kasi na iri jagi.
0: Ege.
1: Kwa kila haddi intile insika ina jial iri jio. Dimbara zing ambasin jannas gumniti na ayja wana jual basin dimbara za tulonji iri jio. Ila duo kera ba di warren duo ay ba nama jen nama yesi.
0: Nama ke. Nama yesi. Kien tenga jani wanas dia muta bong. Man na majiru
1: do na majiru do jang fa en kamnga longa dingan al abon kamnga duoren sursi ki bodie ni ne mo fingi ni jebiti imba ye ne
0: zan na dan wore
1: sunwa gen sunwa gen ska alun dan wore le ki ne iri kenge
0: mara nama suru si
1: yendo dien jiti nama suru ngazi duo kere si en zenia jia jawa nama mufta ele duo kere garib asi jia jano ba sare ba zingi kwa kai sare lumba aslang jiki jam
0: la la se zenia inka ma dinga ba daro ame ni no ame daro la ngaya ame ba na zai masalan yani al abon aboru inka mi yani amang nija na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal illona asa banu jurnyo na diwi jato albas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding oreng wala ding garib asa yesi julni anan ni luyi ne songa ge anana luyi al koyi ngela ngami taganya tay ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo kyo ba isra bandi
1: le zon aba bo
0: kyo ba isra
1: fa ki sense ore wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa te gtingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yesongo songa medik na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fanama wallangi tinani na ding e nazara orreling na jijuela tanya zigitulanga kurwa yani na sokote buganga ilongala aika hata kaim forrenga atingilona ji udonga tulenga ka jil inel undul a tulelange woninji tije ijabo
0: e lala tarasi barabat asoyne tinin na jamal yani na kibora na barafottai na worre kwa karo songa gidonga anni na kisense ku unga sengal kawai sambinga suwa ingis amin asalloto inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawaga kulkaminga na duno pordungo imbele se baslong a insikala baka ngamin yani oton sokki elen kirsingo anan duo jualang ereja kibaragara na ngasaja ba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ere to lefi jidiye se ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi ba ba jelune ilonga janyi kweli di ngartum ni ma ngajirso naskin ko la ferat de kin ko la ferata ja ya kin abay lono ron jap kya jiro di ngartum ni ma ngajirso naskin ko la ni ma ngajirgo alan kiki e la rose bab ka ngene ska ile bele se emi la na bo korso ngage no kwa awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 17 na mataga arabab inse ka ngis emi di mbarase partel ala jundi be la dorale ha wilen jana jutumo di mbarase ile lole na erije alan jato daim borun zat eng na kain dogolan zat eng na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mes kain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na skoye ke na ruñ dok aw na ki la doro ruñ wa san kain tenge na sekelni na dok alan kerage alan borun sigirage na san uhun sen a jersin na bado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annan fali la anna inkami un sesi asan ko itile no ulile na orundi o keljam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasa songa jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filani ko kwasa songa jilel ela zakai na ringin ko itia resin kwasa malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajjanga ka ndolan sabayane ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi balan dolo kurnyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aduta chwish fi maran kwa ba le ka ortawa yani in le songa ba le ba kain doga le se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiun badil abaya bele in wona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sunjual o nalya abadeng injago namai awi ya ounelia as alamba juro le asaimana oyingi karo dile apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani kuyang ouna deng arra arang namai lia awi kentenga kingle kain dokola su songa gasren kau na wazitia ke gafale na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ke ngai kedeng iang kwe na tines kain barang kien dien tong dio bauna kien korongas du bawiti inin dok ersingo gundina annang tinin den nusi yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korono do bawi niski tulim bawla no surse afen ba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala si jile ngeza mimba jie si keli jau eren si jime jibe yesi bagi jau nang yesi yane abo ding iyan kwa ke gafala kwa ina lomba ay la ye jisi keli fia lala insija ila allan kwa jisi ila songa kwa nes gafala kwa na jiruk ammo abo ding dun ke gafala kwa ina jaba ay duen duwa amangi ay susonga yuko ina mangi anifi nes gavala beleng kau to dengir bata san tabung lala tabung jo yung orang joro ela dia le insi jalung akit al bagi ina surising nang kelman tiing ina surising nang ang kin dola tulle brunyo kin nama kau yung unsi yang agena waisang ago walau kau yung wesi yang agena ani ono lo to putta ning kau yung bersingo na ona yani daim bamal kau alang ela asang kin amonga kelmangale erine kelikeria toga kaya kaya neska insemi la anana kikaya amonga lutonga le songwa le kirsing boru anangwo nga si ina juwa sa nunjani bantuga jiren ak ane ay kaljena nunjabong ha kese ense ele siki inka mingal bagi maranki amonga si na kelikilma kirsel na jato amonga lan jena jam horin tabun kier anangira ifiana jama gira ifiana jene kier na bele risungo baketing marang hawilen kana minka intongale kain dogola se seja adabikani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmaske ba sande bele sa julubba indok nama takatini ya sanki orrendio kay na hawilen kana dayen orresi kutumo na kayan amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irkeng ya kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na bara se dosu asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esan kuin senga ago wala esan kuin wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldim kan karo se dire iwiti ne biru su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi Dua bidua no koro den eyang teri dua situ nyiba pas da iwi anu mesur ki winas foga na roga fugo ka na madaim boru tumingi na tabungi asai ki bara na bara fatai
1: bara fatai bara hadia oto ne jago ini na donga gi kanni songa na mankel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa abasilom belenga si asa hadia age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang namaskai titolele asai

0: gidire nama ilayin kenga na ibrahim warrenkwa sasonga kanyinyes nina alba lumpin jasekwa ibrahim namas nama yehuda nga ba enga dombore genesis le na dombore toya na dombore nga toya kerngale kibang lumpin rema kumu nas warrenkwang teripaliti na kain na lumpin kwesi na lumpin kwen jaymung utonga adukawe.
1: Nain, I see. Again.
0: Abraham nama ayenga piringa weenga ou kenga. Iza kaldabun diriyeng war Ibrahim minkwe Isaac nama Jacobin abayenga. Lea ala lompin domanduong njarrebempia Jacob namas kona Israel lompi lebulo. Jacob wala Israel. Jacob wala gal Israel. Namas dogola weye na ou kenga. Kembar nga kernga namas kien barnga diembara Joseph sikarini ma ese kwekude Joseph bimbarnga nama in ange yen al diembara si durenkawe marang lompi nama in kwa al tulekenga
1: sarapna in nama ay enga
0: Joseph nama duo apa au kwang kenga mesir ilain na lompi si se tieling nansi se jey kenga lia duri nama Josephin orren kwasi nyet Mesir ranga.
1: Na Israel nga Mesirin surusi ay kundi.
2: Sarabji jwela alansi in jingose jawe.
0: Yemba dieng jainsi tulekawe. Nama songa kinyi. Marang piran dio diwosis adem kawe. Lea piraon nama Israel nga si kwaya pia. Ide ye namas songa kungi. Nas piraon ang abusi dema kutume. Marang. Ide lompi nama kien kwa ankwala kelami na kien jumwa kelami. Den tu le nama elai na lompi gyoengi ndaeng as jengelwa.

kari a kulol bo. Na den bele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jarini na kikwa kerngang jara lompin kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi uldumtaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi ginel kit alto lage. Na nani na gi yarel kit alto lage. Ola gal na jaw kit alto lage. Alang dien kwele ajay nga ba.

0: Osoi kibora ina borafatai orekwa kinga asanda imbera tebunka agwa to na magal kel na kwel alan kirsingo na mainan na imbera lea kiriba na ngorekwa songa gidonga kanilo bilo albibain insi area kang alambika kirebang erengan toga kinekusina lompike rungo rumanyleja na kine wajana ge neslompi efero nekit na kwandonga kine lompi kulo na kine salage neslompi jurunga na kelmasur sawa alan itka ayle kiongasi jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el atoela na dok yesi bot kawi na dem orde si donga ini jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa ai si bomungo ki elonga len kerker na ki emborunga le kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kelana ka goto baye sok besok tette be na kundul asan dang domongo witi walagal alanki bingankan
0: ke boray meram na di orre kwa sen donga jani orde kwa dayin jingwe lal illa ela ngayin na dog itin se kene nen kawke kwa ndali iding na kwa dia kayin sina pellet rimme nga kawe ba orde ndali si dog alambas iu na lia fingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ele ngungi marra kia yenga kenel undila manning kayin jingwa nyet kiforge au min intile na stes tes bau na tete ya bau orre ndali sirim memba iding na bele sirim men jallon pe do gerru man yino la janda gi ngidi iding na kella si iri jaru wal gi na dogma hinan ba no gi na corona kono dentum bal kelkam anama kinga nas dembere tabun kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling na kikil mangsiming al dayen gwengi yei ne diele sa diswatu lei

0: osoy kikil kiborai na borfotai kikil min simmin kai nga asan dan berata bun kago na dan giin walin belin ki eilole kai na kerel na kuldinga alkagul ine na kai ku sanga songage neski kai ne te bun kiyoba na askalumba kuldinga alkagul na ainin ka alin lele kago a kiborai ana meram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: Barafatai, kisi asigergi donga kani albin na tarasi ni kwe mbago na rimi mba na kwa kitalgal ferra kawe. Oto inamado gingo kakire aliena majiramba ingo, Dr. Kabir. Kisi ense kwela sankalung kain surunga kiere nkang na alka ni na soga kin alundula. Idi nana kwa soga skaole. Na kidok si kaola aislomba za kainu kungi marang kwela sang ilale sunga kaola. Namada kwele lang ingo ati inkwa alang nanti nile alang dayangwore si kagilu wala kajure nga dayangwore ngisi. Asang inkumong nanti nile alkwa nkien jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwaranga sunga. Kido si kaula marang ati injwa isa maedik diele baade nja Dr. Kabir ban sunga tole. Idi na were baye yeng jure nga alang gisi kore si iri kagian na dogisi. Kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskaying na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na juelalan kale jago betta hadi jago
0: kibora ina profotay meram nagi nen jingo ngayi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kan bana din ditin jam inama denji won sensei ki alkai ne ki kwalkeri ne kai kwanjure ne alkai ne ki alkai namas kai ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa in kai meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburwa kai nan juwa na koromuni dia na kwa misi asa kawale neski ilo kwa si testes kawe. Na kii na maske ina ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bouna alamna asa awuna kien kiki nyet baga alkuwa kit kawe algut kawe. Na maske ina na kwa njuru wa stare kawu na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abaya si anna si ngiri ketirin doko wala alko enkere telefon yas jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgunas jirnas orre gansar jana jirsing alduoke na deng boden donga ke neskin karba nyet long lan si longi aljay
1: na kayne jami
0: na in abelemba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel. Kaying isa ba jumon duwa ban telefon nin tiel ba nyet kwa belenga lo kwa al kengena TikTok ale na ma duwa na ma au na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas nin batari way wala na sim burgunga aginya nimen kwa ka manga sa al sa telefon nay na pa ni tar telefon ka kire nan ki burgunga na felle telefon la na minke ba ringel na sa undul felle den telefon na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas duwa a imingi ba ino may nangye ines ki surunga turka. Ki al kayin, naman nile kayin anang duwa di na lompi burgunga ini. Na lo leja na tarasi na wiligi na kusenga kayin ba. Na si burgunga ke, na niti tongke na kikeen doko langi. Inga belen ba ka albam tabung abong. Ben belen al tarin o, nama diyong abile na tong el, nama am nama ungu, wala nama ona gawa ong, wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pakindi na jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kuy kaya nga asangu jawli alanki kwa waki benking yal kwa ina kenge nalki danji ngwe na kilel mainang in nama den terif kuli na kwa lalang kersi yonali akin na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin dio nyet kirginga ki kirging sa ne jirgingo nga lomba albarigeto gin dio kay lolo jirgo nga lomba ko ngasur kan skirgingo lolo jirgingo ke juru na kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intile na ma orre dojumong nasim burgunga kit ke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tule alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fiya al kidiasa nyesi tewinjol lolo ke la burgunga sir masin ide julel burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabu ine na mai lole jara telling den awle na manni en kawngi umman neki alktari nga kergelale kanyet duobi duoba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kayen jenga ki nyet alkayen den jirgingo jorum arralay lolo arrayba ngayen ina jingo kingo orre kwa mera mama jela namas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firinga ni sikay orre kwa namama inen kilom pindom bore akaran kangari inama digi awle orre kwa namake kuro ng kangari in awi orre kwa namake taringa kangari
1: easy
0: kin iskile namake tarai taringa ndio namasongage taringa kila altari ki kuroi surung jofong na orange jofole na reito gin tari na kaw namagal sur kanan inama yei na lelden bis atin na kana gi reito gin tari na kaw gi ka kangi janan na ka gi kangi anan ingalom basan kin juru watte bun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgosday wala kidong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na retoxic kemberang kayo lolo innen nga kayimba bayen kayen nan jamanga na tuse ela asan gis day jum ila berale sare day la namas jawla na azlom baba ila rey fara al der rey na fara ki ille akagoba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ilanani ay yore do joela la lolle jago ala jikuri jang ay yore do lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgunga andi ilale akagoba na maki kayen jangaran kayen nama en kay ngaba indik al already way tara al jiki ke beraba mba annan belen sene jirsin ya ire la san kala medi ben belen yen belen al kay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko mirab yani aba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng hayengal bakiki urkani kanga ayengal bayne longa egel inkan inne longa marakan urgulungo na bamba wona tebu nya alangin jwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ila beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kan
1: albeye
0: pian maka ah aba mera to la to den to min jingina longola kasare al mbay la to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwen kaye te bungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengwe nga is al taringa kain os nas agindia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la asa jan naman kila diwal tarikawe ay nin tarikal al nin kyol ay yore diyo jala di tartabu nga jabu mbajado ji ay nin lole jay ay naba do taray o redwo do gaba kawngina kingo asangin kwa ye ngayngi di suru ji kwase kasja todi le duoja nyungo ki duose sagi wala masbanga duole eriyaba lolo ngengi ne indoji nan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duobi duosi dengit kani ale dele gaddami ji alinsi jana ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tolle
0: ila ken den tarra
1: denin kurgulones ila si baw tolle ya se jijanga nama ki dulun do raden fiya
0: ila nama ni sensele orre duen jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulungo in duo ka jaru ka ngitiyo banju mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na in so na maunginas nas ko di lombor wonya di sel di zat kwa di lombor nga nyet alkay e do ala kawe na jawil ke alan kikie kikeng tire do kwa kersinga akawe ba ba kwa fatangi fatangi na kwa kun taringan do al jawil zatu ba kin kwa wingi na zenga kayimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud laka lolo ki ilong alan surungasi kangar tari le asa in kainas talang kang dayin baru wala dayin suru wala dayin urendio al kwa kangar na intari nguda kal alan komol mola kantara alan intari nguda kal alan akuba na surungasi kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alsi kaina kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alan baden en na ji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in al den baldanga na kwa ne le yen songage ki alkaina kwa alkai ina kel ne kel vera gasi kegil ala ninka annansi akome balantien kili kay kika ki juru na ki jalung ki juru na ki jalung idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgi ngo na kel males kirgi ngo baye ina sur kirgi ngo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otala ngage na illale den gutka na na illale den tarika ingiz dongal inengi ameram anagi borawi
1: asoy barafatay kisi majiram bayin ine loke alji den dikle jo jeldo indelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kuro jo tari dirro na sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina jejo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moen nemus guri marang nema welelen inwa zenini al ko incoming a good e al eray ji ine al angel do si donga jawna kintina awna is na ongal si bas gaw kintina awna ongal kala si al bas ga insi jeim diele kanin ja kang nay sin te wunya inama digi awle nema gal welelen inwa ila arisi al ji jaluna tina awna ongal bas gaw dele isa jiwiti alang sare gisi te wunje wala gal albami ne jijaba ne ki gutinden doray wala ba warisi ne jelun ho na jundunes jandel a nes nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa kidiembele kaminga ya nes system te nyinden ke kinama longa uge wala is alang gidiele bal ja songa nes gumong e dinjel de winga sa donga jang nakien antari jaw nakien onsi e tiktok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jisgalun kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilaran kakin kikin selem makaninga nikikile selem makaninga alan kain tina ho enang aduiti aba nama ayang agen aduiti ana umur agen apa jindeling nama injual ya kalas nama jenda sejapo akhir nama dua nama fingin yang kuah ay kina kalas ila hadu kalas istaslim sejang ana sejapo yani faki aku elbalang ila lekang Una kain tina si kilel na riberial ka una ki gutinde ndora ina alang is utong songa falitia idina mojara de jaldo we baba sa sandonga jang na jawune njami nga sa ka jaldo wang niya sa kwa kay idina in na ba nga ze nina almoda nga ze bizad za jure nga na mang dole kanile na mang ayi duwa hata si kwa panga za to yani moda nga ambus jaldo wang ka marande man de mining kai kisense sunga tarai ilosi uno do kaung na tirin gwen ka gin na densi lo insi gutka kain si na kirsing na mado coronas densa wa kelkam na makainga na kembera nga lekeri idi na dok si baldanga ke imbere alkin kwa oto ki alkang na kwa alkain wala gal ailong alang ki kai kwa ranga kunyungo asang kwa si kwa me asoy
0: kibora ina borofa tayi meram